Okay, mambi esaze kujabinika kusigiri oyino kumanya obula mugayi butambulanga mwana wa mama tonda ba kulabika nti munange ogenda okulabikanga munange okakalabya oitegere ekintu ekyo obulamu buno obwa bulijjo atuina abantu abatuyambyeko mu ngendo zaffe buli omu woli awo oyina omuntu eyakuyambako tewetuusaawo wekka kale munange obulamu buno nga bwe butambula mujjukirenga abantu ababayambanga omuntu eyakuyambakawo n'akusitula n'akulinnyisa akawo we yakulinnyisa labika nti munange omujjukira nnyo bwebulamu bwebujja okulabika nga bukutambulira leka kuwoza ne waatandinnyambye omulala yandinnyambye nejjukira mu kaseera we yakuyambire era wali osikatidde nga teryakola ki nga teryakuyamba kale mbulamu obwa bulijjo ojjukiranga omuntu eyo eyakuyambako ne waba munange yakuyambako akantu katono bwe kati labika nga munange okawa ekitiibwa naye ennaku zino kyova olaba abantu tebakyagala situla bantu omuntu olumusitula bwatu olutuuka gyatuusa ate akadaala akamwambusa ayagala akakumeko muliro akatinda akamulinyisa atuuke gyatuuse ayagala ate akasambesambe n'ogamba bannange singa akatinda ako tewakalinnya wandibadde mwana wa maama otuuka kale munange obulamu buno bwa nnyaanya olw'ensonga eyo nti mu bulamu obw'ensi bulijjo buli omu omulimu gwaliko by'otuuseeko obufumbo bw'olimu byonna by'oliko olinayo omuntu oyo eyateekako ettaffaali okutuuka w'okoze eki w'otuuse kale munnange omujjukiranga atera omuwanga ku kitiibwa kubanga kiruma nnyo omuntu gw'abako otuusizza ate okubeera nga y'asinga ate okuvuula ate ngaera bwe bulamu bwe tutambula bangi batuusizza abantu ku mirimu ate gw'otuusizza ku mirimu ate yadde erimu babosi bo bakugobe bangi nga obufumbo bwe buliwo lwa munno oyo naye kasita watuukayo toyagala kumanya bannange obulamu buno tulina obutambuza nga tujjukiranga abantu abakuyamba oli ne waba yakusuzaako ekiro kimu era munnange okibalanga ne waba yakuliisaako kyamisana oizowooza yandiisaako kyamisana kyokka nakyaggula olwonno anjogerera olwonno yandiisa nnyo ne watandinnyambye abalala bandinnyambye mukwano bwe yatuuka ekkuyamba era wali osiraanye kale munnange ojjukiranga nnyo mu bulamu buno omuntu ayina waakutuusizza.

12 ezokumakya tekunnayita ddakiika yonna. Mwasuze mutya nno bannaffe abatuwuliriza. Ag'obudde buno ku Sseddume Lubogola Simba gali mu bufunze. Nze Richard Ssentayi. Omulabirizi owa Nkole, the Right Reverend Fred Sheldon Mwesigwa, agamba nti wateekwa okubaawo ekikolebwa okulaba ng'enjiri eyongera okuba nga eyigirizibwa abantu. N'agamba kino nno kyakuyambako abantu abamu okukendeeza ku kusiiwuka kw'empisa okweyongedde ebiro bino. Ate gavumenti evuddeyo n'ewanjagira abakozesa abakozi bulijjo okusoosowazanga ebyobulamu eby'abantu bano okusinga ebifo byabwe bye baatandikawo abakozi bano okujja okukoleramu. Ate abamu ku baali beesimbyewo okuvuganya ku bwa ssentebe obw'ebyalo mu ggombolola y'Enama mu disitulikiti ey'e Mukono kulonda okwaliyo nnaku z'omwezi 28 omwezi oguwedde, abantu bano ne bateekayo okwemulugunya eri akakiiko ak'ebyokulonda olw'ebyo ebyavaamu nga bagamba nti byali birumira. Bagamba nti bagudde mu lukuu lw'okulayiza bassentebe bye baateekako okwemulugunya, ng'ate nga akakiiko ak'ebyokulonda kaafulumya dde ebyali ebiriko okwemulugunya nga n'ebinooku ebiri. Kakati abantu bano basaba abantu bano baleme kubanga balayizibwa. Abatuuze ku kyalo kya Ligomba mu Kyenda Town Council bazinzeeko yafeesi yomubaka wa gavumenti atuula e Mubende wakati mu kwemulugunya ku kalulu akaakuwa ku kyalo kino gye buvuddeko. Abantu bano nga bagamba nti gwe baakwasa sitampu si ye mutuufu bo gwe baalonda. Ate Ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyentambula n'emirimu mu ggwanga egamba nti ebikwekweto byayo ebibiri ebyokufuuza taxis ganyegenya gatako n'ebidduka okutwalizaamu ebitalina bisaanyizo byakwongera okutambula, ng'ekiruubirwa mu kino abantu bano baluubirwa okulaba nga embeera eyeekuusa kati abagaako obubenje mu ggwanga ekendera sinakindi okuggwerawo ddala. Eddakiika ziizino ziweze 2 eziyise ku 12 ez'okumakya agooga abadde mu bufunze ng'ajja ku ssaawa emu mu bulambulukufu tova ku Sseddume Lubogola Simba binsanga banongikuwasizza kati.

0: Bananga chiri kurugudo lwe nakauka chiri chisa chidegula Haba saja banya gurura nebeza sente nebakola byonna byonna bannange Mugenda kuulira akabate Bulijjo muwulira ekigambo nti nono munnange baamuggye mu ofiisi kaakati mulala yajingidde ne bamugamba zaayo mmotoka oba ebintu byonna n'abiremera kaakati waliwo n'abeera simbitundu byonna bwebabwe baagambye nti kati nga bwe mwawangula muzzeeyo obugaali obwabaweebwa baasatidde ng'omukunkwe yeekoonye nga bamagamaga kirabika tebakyabulina Ebyo nga bikyali awo Drake Rwabwogo omukompozi w'embuga wuno munnanga vude naga President Museveni takimanyiiko mutino baguta omusajja gwebayita Matthew Bagonza kati yeewuunya mukoowa ateje n'omugozi kayine lugabo gama mutino yeyamukutte nga afunye ebiragiro kuva ewa taata wano waliwo ekitagata walalalalalala Ebyo nga bikyali awo ebitongole by'amagye byonna bikubiriziddwa okukola dduyiro w'ekika ekya waggulu babeere fwiti nga bw'okiwulira wabaddewo okuvuganya mu bujogoli wabula SFC neewangula neewangula miliyoni ataano bulijjo abatakisi balaajana nga bagamba bannange bano balina ekkobaana ery'okutufulumya ekibuga tusobole okuba nga tetukyakoleramu nga tulowooza propaganda palapasa embusi bituufu ne gavumenti yina evuddeyo n'ekibotola eri mu nteekateeka ereeta bbaasi mu kibuga Kampala era nga bagamba buli kimu kiwedde olwo takisi zikolera ebbali waakyo Nayoje omukulu olano tunu unavude nakakasa nagamba singa tewangula kifo kinene mu UN Secretary General Posity agenda kuvunana mpoza banupu ne omukulu Kyagulanyi okuba mutino bagenda bayogera ebigambo ebibinyo ku gavumenti eriko abazungu nga batwetamwa walalalala
1: Insta Magic Mount Active Premium White Detergent Sabuni wa buonga Akulibu Bidiko Uganda Limited Mukwazali mo
2: So Mubio kereko
3: Mubio sanga wano mubio sanga wano Chukra sante yo mugene
4: Jitamu chiku mizamu kamo Special chocolate vichu Akabi geno mpuli msuma Magadava maduka wana Unu ya gzia on grams Abili mtana tani Chiku minewili Bidiko ya mutu litira Arengu ziki Lenga mamtezo Sanja kroke magozi Ya kule dagalite Sigo zomu do mchere Lifuile nga wakamano Kusigo mchere Wanga waisi wenda kusato kufaro kusimuliza Petagalite mkulite mne chitundo kumatiza EKMO Sanja kutuke mkuzi limited Gulele ni bomba jibaita makula Bomba ngumuda la ilampa angazijila mlita zabili ne kumina mukaga Jangu kumatabika fragment chonoka street Na chivo plaza container vile masika equity bank Zero msamu tan lukaga msamu zero mnana Esimite joko kumanya visinga wabange
0: Yes sir
4: Kochi
0: Bujulizi kakati koti yetegeze dua Ulukweru okuta president Museveni Luali lulino kubanga lumalizi wangu
4: Mzungu ya limba
0: Bili ya bili mukaga Tekuna tuka Binono vya yogedo mzungu Andrew Wilson Bwe ya laba dde ya bulila koti
4: Teka
0: teka za Dr. Kiza Besi Jeneva ne Ezo kuta president Museveni No kuwamba government Dizari zili no kore Bwa mangu darango Kulonda kwa bili ya bili mukaga Tekuna tuka
4: Akatami kineleki muabade mula vina mwe
5: Akali wati
4: Ako kenyini kinaleba nga atude
0: Ako nga atude
5: Waloke nalabye
0: Nga alimu jacket ye chitundu
5: Awa tekele Munamba
4: Nenda
5: yeye
0: Ati yeye na yebi Ebiogerwa bino Ebiogerwa mkata
5: Ebiinzo wanga bifunga Bali batesa kumbaga
0: Abi
4: awulidwa bino
5: Neda mulangira mukusoka omuzungu yali alaudi
0: ke kukena badde gamba tola bafu jacket yeyo akatali ko mbona
5: waliwo
0: ataka ka jacket kake
5: waliwo akala
0: kambala ko
5: ngali mu jacket mpamvu basi sinkana mi
4: ono wakaima
0: wakaima
4: muyayi
0: nera na yalabika
4: Gua.
0: Aina walabikira face.
5: Tewana ba unteka teka ziga wakaima.
4: Bade bugi.
0: Kati ngeli jata manyi duo banyo. Kati ne wali.
5: Tuli zalo ba tuli warunga ba mufuna.
0: Ah abantu yogendi.
4: Kana ka ije wanai kana.
5: Chizungu chintamye. Chizungu chintamye cho zobe nchilawa njagala kwa
6: tawa. Walimu lukwe na awe. Walimu lukwe na awa yu ayo.
5: Okulo lugambo kumuntu umu. Ichichibi uyu hawa sajata ina
4: mwezi. Na vau na imu kana atambula. Nga ye ye ye
6: ye. Neenze nkubuli le ne wano wanyini ya Uganda. Wali waba antu waba kolo lugambo kupa politisha ni vanao. Mama. Nga loli tegero
5: liti. Anti lwa kuba. Omsa joyo nze uwe mbusa buse. Ntire. Ando akubani hino kese ni mkoti. Tuogera kwa vitono vitono. Neo inzo kweka nganga abantu wabali batesa haba kumbaga, ubachi.
6: Ngani ya wasa? Wakaima.
5: Wakaima.
1: Ni White Star Magic Mount Active Premium White Detergent. Sabuni wa uonga. Akulibu Bidiko Uganda Limited. Mukozali mo.
7: Namagesi ategere. Omusiu
8: asiwa yedala. Oyagala mutindo gwenzo kuuliranga gwanja uro. Londa products za Nilo Agro. Checha mache twanyumiriza mu Uganda. Erigwo musubuzi na wasika Rolex. Kolira abantu ebintu ebyo mutindo. Atigwo wawaka. Kolira abantu bebintu ebirunji. Bwobo tegeka chapati ngonvu. Erezi woma ngokosa Nile wheat flour. Obango fumbe mere ya waka. Ngokosa Nile cooking oil. Oboronzo mutindo. Oburunji. Obupya. N'omuwendo ogusanira mu buli mere. Genda ku supermarket obedduka eri kuli okumpi nawe wetwalire Nile Agro ofune mu bwomi n'omutindo ogw'enjawulo. Nile Agro twewaayo okulabirira n'okuliisa Uganda n'omutindo.
9: Uyagala kugula taka, soka wekanye mino wa manga, okulukunu njirezo kumala, soka gweke njini otuke kutake yole njini, olabeli itawa, oyogereni baliru wanabo, kuna wakulembeze po kuchitundu. Singo sange taka ngalirika haba tuze, enimilo, evijia, olugudo, owe chisenyi, owe nkulakulana yona, ngerizo kumange teke duwa kwa muntu mulala, soka webuze, anyabi funanjizibu wako, owaka wana kutusibu wako, Fida Uganda, nebanywa njivabwe, aba accountability, civic engagement, ne rights, pesa project, ngabayambi wako, Denmark, Netherlands, Sweden, Ireland, erango kumanya ebisinga wo kwa ku 0 nye munya 5 3 0 8 8 8 obo kwa kusimu etali ya kusasulira 0 8 0 0 10 1 15 1 1 obo gende kwa ofisi ya bwe ploti muenda Ntinda Avenue ku Ministers Village Munakawa Division emperiza ya Fida yonamu Uganda ya bwerere.
10: Yakubu, ulina umeka kutuze nimire nokati.
11: Obulimi obuko ye.
10: Uliwe simbe mboga zibaruka. Tezi zimba. Akasanja kazi tigomia. Pepa atuwa lebanga dene. Atebu akula ba mutono nyo. Katini ugutunguru. Ukala kumitwene bukona. Atebu inkungula bubate wenka nanga. Nanga bufunda mangu.
11: Enziku zo siga wewali obuzibu. Siga, Procter Cabbage. Atamanyika sanja. Aweza kilo nyamu na kunsambu mutano.

0: Ero situ.
1: Hey.
2: Gene nakauka tuve kuba holu.
1: Kakati nakauka. Buli jyo twebuza. Olugudo olutagwa. Olugudo chichi. Mchana nabanya agenda. Ani yalutongoza? President nabanya.
0: President. President yalutongoza edda.
1: President yalutongoza lwagundi. Lwagusabala.
0: Olwo olugudo lutongoza edda mirundi. Ngamusabala byatongoza be mirundi yisuka mwena. Naluno bwe rubadde.
1: Kakati nange muno mwe twafunira bya Mukama Fredi Frederico ngasimbula ebigere ndoza kolo oba yazukukidde ku Milan na Milo nage kankwateko ku nakawuka eno atuuka kati kumbe eri abataka abategedde abakulupya nti minister ja mbu mulimu ba broker ne basoka batuuza abatuuza eri mu lukiiko ngeno tebanna tuuka eno minister jajja aga minister bwajja mwe kalaka ase ebintu bya mwe simaye bya kubalirira kuludde wo biki biki mulimu omutuuzo omwe yakoze oluga munaga musajja in fact yake yoba oli kansala endo zanga alimu olubuloka tetugenda kwe kalaka asa tetugenda febie kalaka asa ayo jukira mbatuza mubamu abagale nkula
0: era abagale abatali mu drama
1: nebajja byonanga bibabi bagambe babiropi wa minister
0: neba na bantu no ruganda
1: babade batugamba tuwe kalaka ase mubaluddo tuliyirira olokubanga boba lina muguli omupango omunene kati ne tutuuka ku mupango buli omwagu nyumyenga bwe yagula bibanange
2: omupango ala nzina la byekizimbe ningamba
1: tutandike na wabijja
2: kali tandika na ebijja
1: wala byebijja
0: omutali mufu nete bannabibbo mu
2: byabadde bimeka
0: binji no baye amalaro manje nga musanvu munana nga bagasi
1: gwenye seno
0: omanyi toilet yeta ina chinya
1: nga si nga wansi si nsime
0: nga basimba wakayumba nga bujolabe nyumba bulungi ne toilet yako
1: kati baba balirira ebyo nababibala mulimu toilet iyo byebimu kubiba noti nga wali kati netutuuka
2: ku kyato bananyini malaro bagambe malaro gabwe
1: Arakati nanyini malale sawe yo.
0: Tewarabye mpingu bezade ziruma. Ngalwaizo kuheta antala okugawa
1: ndi ganti wange. Kati ekizimbe kino. Ekyecha mazeka ama.
0: Ekirunje enyo kunguru.
1: Ekirunje kunguru ngamunda tewali kirimu. Yadde ka plaster, yadde ka cement. Nenga kunguru ya chikola ne finishing. Na samu ne ndabirwamu. Kati bwo kirabirene walaga. Msajje ekizimbe kyo bagendo
0: isukubo.
1: Baina muwa.
2: Baba kunde.
1: Kati nyini wuba munonya naye ababa lilira abo bebayita abagovernment
0: baliwa
1: abasurvey abajjo okupima bonna bali munda
0: naye munda wa
1: munda nga waggali baba yalagidde police bakwate naye alagira anti corruption unit enonyereze okusukira okuvira dala kuyagulawo ne yazimba
2: olugudo lwa mpidi express lulu ali yabe ebimu byali bebi
1: era byo yabisanga yo bwebi
0: bifaraga naye kino kyenjogera
2: si boba kola benda kauka no andale bibagamba bakola
0: ari kati mulangira
2: nembu
0: enkola je bakola
2: bibasanga yesu
0: enkola je bakola
2: bwe bamanya waliwo vuyu nga babuka
0: nze nduyitako ndukoze sebirundi emirundi ejimu awali ebifo awataetaga kuliwa nga komiga emiga bajikuchenkana bajimaze bajikoze jonna ebifo byonna byonna wola banne wano wowa badde weerere bakoze naye awali amayumba agobwe gatyo wote banna bakwatawo yadde
1: mbwalo nakakodiwa akaku diverting
2: nga wakambe netik bagenda bali
1: tu nebaga kati tujja mu kona oba tujja mu lusozi ki ekkubo liyite wano
0: nitegera mu lujjalo
1: kati we ditebera wabawe nyumba ezimbi kubasajja bagambye nyumba yazimbi bwe kinene nnyo emyezi yaka weeks 3 mwezi ngewedde nga weri kati gwajja okubalirira jukira eneri yako onako stamp atavayo mu office bamutwalira bifananyi kati ona atuse ku wali wenyini ku venue kuchi kukichifo wenyini yabera mukobane elisoka
0: babaye
1: eliyo kudumula sene nelikwataganyizibwa kuona atudde eno
0: mu office
1: kati okwekola ini okwekobana okwo nekutambula olunyiriri okuva kuyazimba nga ategedde nti ekkubo lijja paka kuyajja okubalirira paka kwakonako stamp nti sente ziwebweyo
0: kati nate ku Champion Express atecho chali munti ate abamwe kubakonako stamp nga be bananyini eno kati ona jana mufirudi okubijjayo
1: atukiriza
0: jama nyinti no kino kyenno nyecha

0: Edda chikeriamu yoka yeise kusawe nyeza akalasama yanzi. Mwasuze mtiano banafu abatu uliriza. Agobu debu no kusedume lubogola simba gali mubujuvu. Nze Richard Sentai. Abatu uze mutawuni kansa yechivoga weyoku bidendulu eri abakulire duwa lile dene yechivoga. Okubata asa kubasawo kudua ilolino. Ibagama antipasu sizobo kambwe. Iranga tebagana kubawa wabujia njavi. Jackson Sebulime abadeyo.
1: Olukiiko lw'ebyobulamu olutegekeddwa mu kibuga Central Market olumanyiddwa nga Health Baraza omutuuza mu kibuga Kiboga Sophia Namata mwasinzidde n'ategeeza bakuliye eddwaliro eryo ng'abasawo bwe bali abakambwe ebitagambika nga n'abamu batuuka n'okutya okugenda mu ddwaliro eryo olw'obukambwe bw'abakozi ba gavumenti abo bwe balina gattako n'okubavuma. Onagasseko nti abasawo abamu batuuka n'okubalangira obwavu ne bakosebwa mu bwongo nti n'endwadde ne zituuka n'okusajjuka.
2: Mwana wange mulema yali tugwe busoso mujjanjaba eyangambe ekigambo nangamba omunaku tazaala ate nzize mu ddwaliro erya gavumenti nfuna obuyambi nga siina yadde ekikumi. Ekyo kyankosa nnyo omutima gwange. Abasawo abamu batukosa nnyo. Omwana wange abeera bubi ne nziruka eri omusawo ne mugamba omwana asesema ne bamuwa amabeere agazza omusawo nampa ba student ne bankolako bwe balemererwa emisuwa nangamba genda weebake tujja mukolako enkya yate omwana talina kiweera mu
3: bubi
2: kyabaddewo jjo
1: yakulire eddwaliro eryo Asumani Kasujja asabye abatuuze bonna okubakubiranga ku namba zaabwe z'amasimu ezibeera mu ddwaliro balabe engeri gye bayinza okumalawo okusoomoozebwa okwo.
4: Amasimu gaffe gali ku ndabirwamu awo waggulu oyingira eddwaliro kati simu liwofunanga okusoomooza ng'okwo esimu yonna ekwanguyira gy'okuba ekyo ne tukisobola okuyingirawo ekyo kyo tekirinda ki balaza naye katutwale okwetonda olw'ekyo ekyakoze eki ekyakutuuseeko.
1: Ye ssentebe w'olukiiko olukulembera disitulikiti y'ekibuga Kalunda Nsiri wava muno ategeereza nti ye aludde ng'afuna alipoota ekwata ku nguzi wakati w'abasawo b'eddwaliro eryo ssaako n'abalwadde wabula ne yeewuunya ensonga eyo obutagyogerako.
5: Enfuna ezirimu okusaba abantu ensimbi naye ne wabaawo nammwe abantu okugenda ne ssente ng'onoonya omusawo kubanga bibiri bya njawulo. Oyinza okulaba omuntu ng'atutte ssente zo naye nga gwozi mukase so n'olwekyo bibiri bwebiri waliwokko abatonotono abalimu akantu amu naye siwulidde n'omu akyogerako kyanze bansabako kusale tewali.
1: Ku lwa Sseddume Lubogola Simba, nze Jackson Sebulime mu disitulikiti ey'ekiboga.
0: Bo basente b'ebyalo gattako ne bakansala mu ggombolola y'ebamunaanika mu disitulikiti ey'Erweru babanguddwa ku buvunaanyizibwa bwabwe okwewala okukola ensobi nga bali mu buweereza. Omusomo guno gutegekeddwa ssentebe ow'eggombolola eno Stefano Sebide era nga guyindidde wali ku ttendekero ly'abamunaanika Technical Institute emulagye mu disitulikiti ey'Erweru nga bakwatibwako ensonga eno kamaala babaddewo kuli ab'ebyokwerinda omunaanyizibwa kusolooza omusolo n'abalala.
6: Naye ndi musanyufu nti abantu nga bwenna bayise bazze era ekintu balabika nga bakisiimye kubanga bababuulira obuvunaanyizibwa bwabwe. Njagala okwebaza abankwatiddeko mu nteekateeka eno kubanga ekyamazima ssente zino zivudde mu mawanga magatte akuwaddeyo etaano akuwaddeyo emeka naye mbeebaza naye bamunaanika yooyo. Abakulembeze bano mbagambye nti obukulembeze it is science n'olwekyo balina okuyiiya okulaba nga batuukiza kyebabeera baagala. Nze okutuukiriza kino nange ngenze nneekuba ku mikwano mutuyambeko mutuyambeko ne mbagamba nti abantu abalina emyoyo emirungi abasobola okubadduukira gyebaki gyebali. Kakati mu musomo guno nga kumanya buli omu okomawa basente b'ebyalo bw'oba otuuza enkiiko bw'oba osala ensonga z'ebibanja okomawa tubalambika nti balina kukolera wamu nga ttiimu so sikola ng'akola omu olwokubanga alina kasente kaakola ki kayagadde. Omusomesa wano gwe tujja Erweru kira katukansa abagambi ezo sente zemuwulira simi 10% simi 20% teziri mu mateeka wabula ziri olwakagala kuuma bukuumi nkolagana.
0: Kati abamu ku basente be bano bagamba nti baviiridde eyawo omusomo guno kubanga bingi babadde batamanyi bibategedde.
7: Amanya mulangira tebandeke beni yema ntota mugavu omusomo guno mulungi ekisooka tumanyagana ng'abakulembeze abapya n'abakadde ababaddeko ne tumanya tugenda okuddukanyiza emirimu gyaffe. Ekisooka mu bukulembeze olina okuba ng'okwatagana ne banno bisa obumanyifu mu bantu n'oba nga tokaluubirwa mirimu gyo. Omusomo ekyokuyita engwizeemu tufuna aboogezi ab'enjawulo buli omu obaako ky'omukoppako toyinza kuvaawo nga buwazze n'ebirowoozo enkubaganya y'ebirowoozo n'abantu kuba olw'okuba tugenda kukolera mu bantu era olina okuba nga omanya abantu muntu embeera zaawe.
3: Erinnya Kiwanuka Bone, chairman omulonde owe Kakoola. Nakola bamunanika omuluka Ssekamuli. Omusomo guno gubaddemu ebyokuyiga ebyenjawulo. Tuyigirizibwa nga osi station atuyigiriza okubanga tetuwekobaana n'abamenyi b'amateeka bakyaman abalonde okubanga tutambula nabo tulina okuba tetubazibira tuba tubawulidde.
0: Olunaku olw'ejjo minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyentambula n'emirimu mu ggwanga Fred Byamukama yalumazeeko ng'alambula enkola ey'oluguudo olwa Nakawuka eyo era bye yasanzeyo ebirumira byabadde enkuyanja n'agamba ntajja kukkiriza nsimbi ey'omu w'omusolo okufaafaagana ng'entungo eyiika. Wabula minisita ono aliko abantu ab'enjawulo bye yatambudde nabo era ng'omu ku bo ye mubaka omukyala owa disitulikiti eyeewa Kiso Betty Ethel Naluyima ebyazuuliddwa ne biragibwa. Era twagala kumwegattako kati Betty Ethel Naluyima omubaka oyo abeeko by'atubuulira na kiki ekigenda okuddirira. Onaye bwe tukwaniriza.
8: Nange bwe ntyo mikwano, nsanyusa bubawuliriza abantu baffe ab'entulego.
0: Mukulike eyo mukulambula olunaku olw'ejjo.
8: Rajja twafunye ebipya but Katonda akusobola sampola netutandika okulanga abantu batandika okwanikibwa kubanga ffe bannawakiso twali tulaba enfuufu etutta naye ate twebuuza kiki ddala ekigenda mu maaso oluguudo kumbe lwolwe nnyini lwe luli mu kuliibwa.
0: Okay. Kati ono nebo kiki ekiddirira ebyazuuliddwa bannakawuka
8: kuliza minisita atubuulire nina kasinga president Prebo I'm online I'm right called just a sec online you know with the radio kati mikwano mbasaba tubenga tulinda minisita agenda atule wansi n'abantu be kubanga bano abantu abasinga be baava mu UNRA kati ekigambo ffe UNRA tekukyakimanyi tumanyi ministry naye nga twagala ffe kulaba luguudo twakola nsinga alumye Nakawuka twagala kulaba nga abantu bakulekedde awo okukubibwa enfuufu tetwagala kulaba ng'ekyo ekinnya ky'ennateeta ekinene ekiri awo ku bitaala nga kikoleddwako era twamusabya ddeyo bo beetereze mu ministry beetereze ne land office beetereze wonna gye balina okwetereza tebannayuganda tufune services kubanga tetwagala kulaba ng'oluguudo lwa Nakawuka road tukooye okubanga tulabibwako nga example buli wamu ng'oyogera ku nfuufu ng'oyogera ku Nakawuka mu Wakiso ekyo ffe tukikooye ffe twagala luguudo nga lulumye nga tulaba okukoola nsi ekyo kyokka kye twagala okulaba bonna bali mu by'obubbi babatereeze bajjeyo ssente gye baali bazikweka tebatuwa oluguudo ekyo kyokka kye tumanyi.
0: Honorable, oli ayinza okwebuuza nti mwe nga ababaka ba paalamenti mumuvunaanyizibwa kulaba nga kontrakiti ino zigenda gye zigenze n'okuyisa ebirala byonna byonna ebiddirira kino kikusiigira kifaananyi ki?
8: Era so tumala okuyisa ssente nti oluguudo lwa Nakawuka tuluwadde ssente kyekyo lwaki wojjayo ansadi ya paliamenti tetewayise gawomwezi nga tetunayogera ku luguudo lwa Nakawuka kubanga tuba twateeka ssente we zirina okukolera kakati baminisita nga kati ekisanja kino bagambye nti bazuukuse nti ekisanja si kyakuddamu kwebaka awo tebaba tukoze bulungi nnyo buli kaseera ne babanga batugambye abange twabagambye tuzuukuse mujje ba MP namwe mutuwerekereko tubalagire ddala ng'ekituzuukuseemu kubanga nze saagala kubanga nnenya ministry ya wakisa eddakiika eno naye ate njakunenya system nga bw'ebadde etambula olw'okubanga abantu ebitongole bingi bituuka ekyo ekya UNRA ekyali ekitongole kati ministry ya wakisa kitulagirako bwereere nti ebigenda mu maaso birala nnyo lwaki bannayuganda babonaabona kubanga nze saagala tukitwale nti luguudo lwokka ojja kwesanga mumalwaliro mwonna temuli ddagala dakye budget tuba twagiyisizza dda neweebuuza ati obuzibuli luddawa kati ekyo kyennyini ekikolebwa kye tulina okwongera okunyweza bannayuganda babe nga bafuna sente zaabwe zibatuuyanira kubanga ne zino zemulaba esente zonna ezisinga ezigenda ku nguudo gabanti aganene nnyo babaana bannakaswate bwaffe bannakazigi bonna abazzuku balina okusasula buli omu tteeka kakati awo k'osasule mu maaso eyo naye ng'oli mugumu nti ddala ebbanja lyakola era enguudo munnayuganda atambulira kkaweweevu bw'obanga wali babaddeko mu jjamu w'ekyengera n'obeeramu essaawa zo bbiri n'omutegeera obulungi n'oba nga totambula n'oba nga olumu ova Kampala emmotoka weebanga enkuba yatonye ekyo ekinnya eky'okukitaala awo n'ogwamu bulungi bw'otyo obumotoka obutini ne busigalira awo ojja kutegeera kyetwogerako nti twagala ebintu bitereere tube nga bannayuganda batambula nga beeyagala nga basobola okukola emirimu omuntu addamu kumala mu jjaamu ssaawa z'ebbiri oluguudo olw'obudde obutaya Olugudu nga lutu waleda chikabili okutuka wantu nga bitambula. Cheche tuliko chimu ministries nga wezonge dokola zo zeteleze weteleza zilabe bani abachamu banna Uganda bafune chelanini okutuna.
0: Honorable, kati kuludo uluwa ukulembeze kubange bitundu vino vina bakulembeze babi na daleno kumitendele ya wansi ebintu ntuwebe yumu kubiazuli dua ebizimbe nebizimbibwa wawelu ngabira ganti birunji na henga munda teri chiriyo bakulembeze bairuda uo kupate geze ebi ntu ngabino na mungu kwa kujemu yungere
8: wakati kanguhu ube olivu wabajabu ube na wanga kumbe azimba chironga yeye kaka laini kalino kuzimba aku yekaya amani wekali no kujita o yungatari na nakubu zile nyumba zetare sumula munga tezina na makubu batukayo omukule ambese gota facilitation yewa isa town council mayor gota nina la sente za mafuta gomu tekamu omusubira kubanga atukaya ati atenga mwemwe pamu mwumanya atenga lijeri zimbi wamu ya science nyo okusabu kusutule chizimbe nga kechiri na munda bitambula nga chiriko kunguru koka omukulembeza aliro ko nomu nenyo otia
0: naye kakati una lebo kizimbe nekizimbi wanga sentebe wecha utamanyi
8: sentebe wecha alo yo waliwo omugwe bakonyeko bagenda ye kongera kunonyereza ko nenzi ndi kuba sentebe abalaba loko government bakalazina ye bankubuze wagenda na ropa nga system jaloperamu bebabo bebali nokubanga bebakola implementation balabe ebitufu nebitali bitufu abaana afunati obwenkanya norecho petugamba system keterele ekisanja mkira nga basi wakati zanti kia kudamu kwe waka mbukimu leka tunwezecho wana Uganda kusime kusanya
0: na yeyo na yubo osubira embero kuchukile dala kubanga minister vya muka mayala zina gama nti uvye yumu kubisomoza ebiyo buzimbi wano muguanga chetuwa labia nakauka chite kukubanga neyo wala jetiri wa kubanga tekina wa kubanga chizuulibwa ensimbi yomu yomu solo
8: tangani ze chengu gambi uhuli ya tigambo chempita system system weba mwebi intubingi techitua kubana lugudo lumuroka so kakati sula chiba angababali vito kulaba ngechi tukula kiteleza fetuwa de tuwa gamba waliwe chivundu echeta go kutusa katuwa chiba angababobe itwe gafuweko mlaidi ya penchile chivundu tuchejeko wana ngeche wali muntunomu muna Uganda sasa nyukirambela buwetio so minister chaya poze echo kulaba ngatani kukubobola kwa ulicheke tuwa itusaburu kuhite bie wea vyonge denafu na intelligence ye njerimu kubiganyo orugudo orugudo kosti nene nyo ezo kuliirira okusinga ezikola orugudo kati hawo ye guba mulimu gwe era nze mba ndaba chibatina yu batandisa okwetereza mu system ya
0: ekitegeeza kisanya no mu sleep kitambwira dala kati
8: tulina buzibu nakyo ffe bana Uganda abamu twogera kimu leka muna Uganda afune obuweereza tewali nsonga ng'olaba obuweereza bugenda maaso n'otakitambuza so tubeere bagumu tugende tukutwongere betegereza bwetegereza ngeji bakitambuzaamu ekisanja kino
0: kale onalebu njagala kwerekereza okujjako ng'olinayo akatalekeka
8: mwebale mwebale nizinyongako batuwa na wafiso wabe batu kumumwa okubanga tuogera bana Uganda embera yonaje je tuitamu vino vyevu kuyetulete kuflo ya parliament era fetula na minister akola tuwa gandhi wezi mensonga zonanga wetuzileta wezikolebu wako bana Uganda kubanga na pepe obuchise wa sevuli wa kuyamba muna Uganda wetu maresho tugenda kubanga pepe na tuwa chamo fu era batanyu fu enseno tumanyeni katikinechizi butuchi wedemu ayesta nite kubizilela omu mtuwa lana kubera mtu yenga jefu na wevun
0: kama
8: kubetwe ya mpala mwela lefuna
0: mwela kwa mpala wacho ye mwaka mparlament mchalo wa district ye wa chiso Betty Ethe na Rima tuwale tuwayamu nsonga ezo kuruanyi sobuli yake ne chisanjo kutuwa liza wa mbo kitambula kumulamwa guacho ogwa no sleep we mubyobulamu ebiliyo obiraba minister baliyo munsi byakola tunulira local government minister balamu na yagamba afungiza nebirala byonna tunabiwulira mwebale kuuliriza
9: abuge gabadde mawulire ku Radio Simba
10: nenu yesawa yendala
11: kulubogola.

0: Kushenda mu musamba kasatu femfe radio simbe mpola gomeyede mbe shiba kalunji agamantu wesiba deba kulisiza bichi wesiba de abiri musatu zedachi kampozi gwe munanga alikulubogola simbe zula yu kwele sawa etano ezencha unakuwa yu kasera kama ulire agali kalo katundu wa wokolera wotu de kuboda stage mutaksi wokolera muduka wotu de munimira wolima
1: Agali eyo, tuandika ulide na fe. Bichiri famu tutundu cho. Kukaroko, au mukatundu ka uosula. Agafa kustajia ya boda uokolira. Oba mupaka uosimba.
0: Awe njini wosinzi lo kubena ngo uliriza njagala gakuwa njagala kusoka kutu alabu koma simbi waliyo mukalazi tuwe na te eguli le lirisaidi eyo
2: Dak Simba we balokutuweereza erinnya ze mukazi ono adi edoboze ebukoma nsimbi antikoni amawulire nasodde okusakira gabadde olunaku lwa jjo wano ekitaasa nga ku kereziya waliwo omuvubuka omwasa obulamwanyi era musuubuzi munnaffe era asuubuya wa Aji Kiweewaawo e Kasambya kati ababbi ne bamubba nnyo ne bamutawaanya n'agamba owaayi kanve ku kyalo ŋŋendeko ewalala n'asenga ekitaasa awo mu katawuni antikoni n'agula ne sisi kamera n'ekuume mwanyize naye olunaku lwa jjo sisi kamera jiteka ku kisenge ababbi bwe bazze bayitidde ku kisenge kwennyini kamera ne bagibikka ekivero be kigoye ne bamenya ennyumba ne bayo ne batwala emwanyi zonna ziyabadde alina mu nnyumba era bamulekeddemu bubisi kiro kyakanga asatu kwa ataano n'ezigadde zonna zonna zonna baziyodde ne bazitwala ate nali baalabye nga zazze gye yava sadize ne kagologolo ze mukazi ona di edoboozi ly'ebukomansimbi sinzira
0: webale mukalazi edoboozi ly'ebukomansimbi kansala muwaya alina jemba katutuubeyo olubulu lw'ekigere naye atuwe agali saidi eyo kansala muwaya
3: kwani webale kuweereza ono kansala muwaya alina jemba kakati kkoni eggulire lye nakufunidde olunaku lw'eggulo naligyeyo mu kuziika gye nabadde ndaze kino gye nasanze aba famire ababadde batakwatagana kakati ng'abamu bagamba ono afudde tebagenda muziika wano kukijja nga balala bagamba bajja muziika okuba mwana wa wano kati munnange gye byaggweeredde nga banene ababadde bawakanya okuziika omuntu kukijja nga bapangisizza bakanyama olwedde babadde baseetinze dde ekintu kyabwe bakyankala nnyo okuziika kuneeno basobole okuggyawo omufuba mutwale ewalala munnange ekintu ekitaasobose kubanga ab'ekyalo beegasse ku bano ababadde bawagira okuziika omwana kukijja era baakubaganye bubi nnyo poliisi yagenze okujja n'ekwata bano bebadde bapangisiza okukyankalanya ne boogera nti ddala bali be baabatumye ekyakakasiza era bali be balabye nga bano babakutte batandisa obalonkoma nabo ne beemulula ne badduka koni lyeggulo lirina kufunira olunaku
0: webale nnyo kansala muwaya oyo alina jemba kasule ye ali makindye
4: amatatuwaakwereza ggwanga nze kasula w'ekibirizi bamunani kandi makindye lukuli ku kyate nga ti promota w'omuyimbi Suna Mulema eyayimba ebbomba madamu koni eggulo lyenasobodde okusakira lyabadde wano e makindye lukuli madamu koni ye muvubuka avuga wuba era ngaavuga emmotoka ekika kya center eyatomeddwa omusajja ng'ali mu kusala ekkubo adda wuwe ng'ate madamu koni kumpi ng'omusajja ono atuuse ewuwe era bw'atyo yamutomedde omusajja n'agendera wansi mu mmotoka ekyomukisa omulungi omusajja yawonye n'addusibwa mu ddwaliro ng'ali bubi nga taasibwewo yali ku ttaka yali ku mumwa gy'abantu ne bamutwala ku ddwaliro lya bakamaayi era omusajja ono n'asobola munne okusasulayo obusente obutonotono ezisigadde ab'enganda be bali mu bikolako waledio simba nze kasule ow'ekibirizi bamunani kandi makinire okuli ku
0: webale nnyo webalire ddala nawe oyagala okumpeereza eggulire 07 08 72 07 limpeereze nga lya nsonga muganda wange ale tusobole okunyumirwa tukyeyongerayo mu Simba Taxi nkyaleeta

0: Wana kushenda mumu samba kasa tu femfe radio simi mpolo kumende meto beta bongo karibu kidzi iranga mpozi raka ima wekatuza injini ya mutasa Ashraf Umeme wewa makanika wewa ndege ya unkubuza ako mbuza ako kuboshi ko babu enasuti webali kumenda ngoli kulubogola simba webali kumenda ngoliza waluwe fireman kabula soke kubuza ako karismati na muongo kaye waluwe kayongo na kwaya mauli le mugampa dene igaburamu gaburamu nuwama nye mumende nkandwa na wa mauli le ngafunye ne mgana ange chiburamu soko ulile gulile ya sudaisi muna mawogola sudaisi
1: mkoni narugula wale kweleze guanga nubugana anti tulikulubogola simba MFA FA nene ilubogola simba ze muna mawogola sudaisi ndi nakondole pita kule ni ofese mbavule umanyomu sana ule guaka abachala ngabasu koro gambo ama ule genkua gali wanenu mutauni mwero siye katuntu muluka gwena nkondo mugombola yole vita kuli disu kitisemba vule mchalo katuntu wano maji katuntu baita kuchikiri la wano ngoda muli antonde eneche mamba na sanza abachala abawe la makumi ya viti ngabalumbia mchala munawe omu wati ewe wibamulumbi munu ngamagati dua munawa wala abata ninafumbirwa mbo mchala ono asuso kubata mzakuru gambo ngabo gerera ya manye wagundi tibamula virida bawe tamugulira toke tamugulira lugoye ya manye omu wala nti mtani wagundi ya mwagala era ya mkwana na wanafuna uluguto era tibibuza wagundi bano mchala wamulumbi china sanze wao kuchikirira kuchide chemamba wanumwero siye katunte na kondo bana abachala mweddeko
0: bamulumbye lwa bigambo renga te mubera mu rusi naba bisaza ati ne mubera mu naba bitambuza gwovanga ku muntu gwogama nti kino kiribwe kitineeto yogera oh dachi kabiringa je ngensiyo ne kitegedenga yonachi sasanyiza abana balina speed kwe batambulize bigambo mwana wa mama oli musimba taxi wenyweze tuchagenda.

0: simba tolingiza bulingiza weso wale yo anti ulira
1: manya ganyero kwa galozi yasi muna masaka nedira nchima akabiro kwa mukokoro vide nakabulu eruwero endukusa yange inanyonga valeria yedira nyonyi tinta tinta na radio simba kwa biri mwetano madesinza kubulamu ngengule tinta kwa biri mwetano munerinde
2: tinta tinta
3: tinta tinta
4: tinta tinta ngengule ya radio simba emiaka biri mwetano
3: pavengonge chivumbi ian okuva mchadondo
4: nsanja emmanuel okuva chadondo
3: tetujitwala
4: bakwerinde bajatulira
0: okwewandisa kwa bwerere tewekwasa wano ko simba okuva kumacha okutuka kaungezi yingira wo
2: tinta tinta engule kwa biri mwetano.
5: Oyagala omutindo gw'oyinza okuwulira nga gwa njawulo? Londa products za Nilo Agro kye kyama kye twenyumirizamu mu Uganda eri gwe omusuubuzi n'awasika Rolex kolera abantu ebintu eby'omutindo ate gwe owawaka kolera abantu b'ebintu ebirungi bw'oba otegeka capati ngonvu era eziwooma ng'okozesa modern wheat flour oba ng'ofumba emmere y'awaka ng'okozesa modern cooking oil oba olonze omutindo obulungi obupya n'omuwendo ogusaanira mu buli mmere genda ku supermarket oba edduuka eri kuli okumpi nawe wetwalire Nile Agro ofunemu obuwoomi n'omutindo ogw'enjawulo. Nile Agro twewaayo okulabirira n'okuliisa Uganda n'omutindo.
6: Katubanjulire ngano ya Supreme enunji atenge ekola ebyokulya ebirungi okukira ebirala enaanuuka bulungi yeetaaga buto mutono atenge kusobozesa okukola ebintu ebiwererako mu budde obutono. Engano ya Supreme ekolebwa ba Mandela Millers abasangibwa ku roundabout ye Busega ku luguudo lw'e Masaka. Supreme Flour, a product of Mandela Group.
7: Simba akabakola ezizengule
0: sanyujerere erudeyo hano pekasera buli muntu erudeyo
8: abukane sanyu
0: simukulu simuto uliriza
9: ane bugerere eno yesawa yokutinta nengule ya simba kwa biri mwetano katinge nakuzo mwezi mkaga omwezo kwa mwenda engule ya simba wali kapyoli mino kumanya nkumi biri ya biri mkaga egenda kutongozebwa ku St. Mark High School ekayunga lugudo lwebu sana kati jangu ofune senyo erisibuka munono musai nobu wangwa abakulu okuyingira omutwalo gumu ataba tenkumi tano zoka kati tukola bebu sana magoro nongo nto nongo nkuru kanjuchi chanya cherima kitimbwa tenjeru n'ebitundu ebiriranyewo muje mubewo ng'abajulizi ng'ekibuuzo ekiggulangule kikanula abato n'abakulu. Tinta tinta tinta engule kwa biri mwetano nga bitusibwako KCB Bank ekwagaliza okugenda maaso ne
10: Radio Simba
11: Simba Manchester United!
12: Eno season ya Premier League! Masavo! Katinyumire mpira ya Premier League! Ngabo wangura ne bingo Masavo! Nyiga star bili tano tano star! Chene mwemu hash! Wandiba na mukisa! Kubantuba na haa! Hava gendo kuwanguli obukade wili! Yeah! Hey, mituano bibili bedo! Ngabuli omu atuwele ke mituwele atana atano! Ko Sunday! Kusawa kumiezi olwe kuro! Chelsea! Ya kuambala gani Brighton! Ngane Leeds wumefuka ne Brentford nga ne Sunderland etuwala ganya Fulham oru kusawo kumna bili ne chitundu Manchester United eyambala gane Ipswich Town kumande sawa nyeze chilo Aston Villa ya kuambala gane Arsenal katunyiga star bili tano tano star chenda mwemu hash awangule ne bingo masabu anda kukutusi wako betika gena ku www.betika.ug osibomo bila kati fune mpide jukuba munda ngonyiga star bili kumi star kumi na tano star kumi hash
13: FM Union Southern Motor Club back to Sako Ponciano Rakataka Fundraising Sprint. Nga jaguza. Emiaka abili mwetanu mumotoka zempaka. Nga wili September bila abili mkaga. Garuga. No. Ya sprint yoksa tukukalenda yu mwaka guno. Kale kale mujamu mwonji. Tuwagila Ponciano Rakataka chatibada tusaba. Hafle sprint. Na faba wagizi tumulagomu kwanu. Nga tusonde chume jipia. Motoka zempaka abafuzi mwona mwebari. Habafuka digi. Mwona wede yo. Katina haba wagizi mwena mugweyo. Hukwingle shinzo mtuwaru gumu. Hello sprint. Tuchongele mwaka danja nefujo. Mwleto mwano boza.
14: Obani ya gate bisaje biafu mwantu babuli jo. Chikuwele thanku mitano na chiku bipi mkamala.
13: Habili September. Tuligaruga. To fundraising ila Ponciano Rakataka kufuna moro kampia. Biwa gidua.
10: Radio Simba.
13: SMK Tires, Roma Motors, Luba Properties, Blascon, BAM Petroleum, Vigor Sports Bar Lounge, and Good Luck Promotions.
15: Akasera ka chanako, chanako teba balua, wabula, masima ageyo gerira.
16: Kulubagola Simba era bwentyo nkwaniriza nnyo mu kaseera akacya nnaku feyafe si baluwa agafe gaba mazima mbebaza nnyo basebo ne banyabo abajumbiddwa okulaba omukutu gwaffe ogwa YouTube noonya koni na lugwa kya nnaku kubanga stories affe zibeerayo obutereevu ate tunoonyereza ku nsonga paka tujituukako era bw'obanga olabye embeera y'omuntu ekalubye oba eyeetaaga oŋŋamba nti yitako wano koni kasimu kange ku YouTube oko kabeerako nabwe kyo ntukwatagana ne tulabanga tusobola okumanya ekituufu kyekiriwa ku nsonga eyo nabwe kityo mbeebaza abayambye abayambye ku Nangobi Elizabeth gwetwa abadde naye wano olunaku olwajjo waliwo omwami eyampeereza ssente wano jo ne simwebaza waliwo ne besebaziza bangi olw'okuba nti nakadde kabadde nga kampeddeko omwami Gereso Mukato obuyambi yamuwaddeyo emitwalo esatu era tweyanziza nnyo tweyanzeege kakano nno omukyalo oyo yasobodde okuweza emitwalo amakumi asatu momukaaga mbeebaza nnyo mwebale nnyo bwebalire ddala buli yenna eyasitukiddemu okubeera nga adduukirira ddala ku nsonga eyo abatulaba ku TikTok Live namwe mbabuuzaako nina omwami wano aŋŋamba nti embizzi za neiba zajja ne ziri emmere ne bamukuba ne bamuyuza n'olukindo oba kye bwe kityo kazindalo nno bw'otookabeereko bulungi n'obikoleramu ekyejo nkusabira bikugendere bulungi naye mbadde nkusaba obeerewo owulirira ng'oli comfortable ng'ate osobola okuweereza eddoboozi bakuyitaani amannya
17: Katunjeza James
16: ka
17: Katunjeza James
16: Katunjeza
17: James
16: oli wa myaka emeka
17: 5 mu 5
16: emyaka 5 mu 5 bakuzaala wa
17: Banzara Busenyi
16: Bushenyi tata jali
17: tata yafa
16: ate mama
17: Mama wari.
16: Wakoma mchakumeko kusoma.
17: Mchamusamvu.
16: Wakoma mchamusamvu. Nukola chi?
17: Nintandu kukwe ya iya mpora mpora.
16: Kukwe ya chichi.
17: Mukurima. Ngabuendima.
16: Ngolima wa.
17: Ndima mchubanza chafe.
16: Ebusenyi.
17: Ebusenyi.
16: Utyo?
17: Ebu na weze miaka jo kutegeira. Ateni nzijenu.
16: Nojie Kampala. Kampala wajakola chi?
17: Na jenu Kampala nga andu muzimbi.
16: Mukono saidi wa?
17: Mukono Katosi Ntenjero Rodi.
16: Mukono Katosi.
17: Mm.
16: Ngoli muzimbi. Dani okuzimba wali okusomye obanga banabaweereza ku bizimbe.
17: Nari kusomye nari nayigira nga ku muntu nga mpereza naye nimara ninyiga. Ntandika okukora nga.
16: Nowaso mukyala.
17: Nimpaso mukyala.
16: Mukyala bamuyitani.
17: Nambogo Joweria.
16: Aha, wawasa mchala Muganda.
17: Iye.
16: Ni muzala abana bameka.
17: Tuina abana bana.
16: Abana bana.
17: Iye.
16: Nga gwebo zimba. Wafuna yo ekibanja.
17: Nafuna yo.
16: No zimba mwe nyumba.
17: Tuzimba ke nyumba.
16: Nyumba yenkanache.
17: Nyumba ya rumu zinya.
16: Ya rumu nya. Mpozi omuntu akuliriza kulubagola Simba. Yeta ago kumanya buzibu chibu atandika butya.
17: Buzibu bwantuka ko. Okusoka mwaka oguwede nari nafuna obuzibu morise ky'olufulumya omusiro
16: wakola ki
17: nafunamu obuzibu morise ky'olufulumya omusiro
16: mukaseka akafulumya susu wafunamu obuzibu butya
17: nfunamu ekizimba
16: Nga si prostate.
17: Nga si prostate. Tibana genda mudwari le marago nubanga mba tubansobora. Irani inkore chari chisoboka. Nubanfuni romu sawo kuve Nairobi.
16: Otyo.
17: Nandongosa. Mugwe kumomwako guwe de.
16: Olwalongosa chizimba. Echiri mubusajja.
17: Ye. Nanzi jako sente za Uganda milioni 13.
16: Waliozi rina.
17: Nari nyinako na ye nabantu nubankwatirako nziwera nubankorako
16: otya
17: ninterera kuva mu gwo 10 ngabandongo sanaterera kutusa mu gwo 4 bari mu numero ya finga buri jonga turima
16: ni madam
17: wangonu
16: urwo muba mulima byakutunda
17: turima byakurya

0: turi mu nimero yange mbizi za Moran One zijja
1: meka
0: mbizi biri buryo zibade zijja naye nga tugenda wache mantu reporting nga tugenda ku polisi naye abantu abo
1: nga mulirwana awo ya tabuti mbizi
0: ya zita
1: tasiba
0: tasiba nzita ya ya niraburu kucharo mbiyo mwa mukaba katukuruwe za tusanga ntuzigoba tuzigoba ntuziduka ya wana nyenizu kuba muriranu wa kuchibanja fetube ya warara ni chibanja chiru warara
1: sobe muma lukulima muva wo
0: ntudayo
1: yes
0: ya wariko hiru si biru wakati kutuka kuchibanja katibu za tuka waka tumanyinga abantu ba abantu baburijo tubagamba turi SMBiza mwezi tuno neremere katumwana nawe yatandikira muziretanga bani
1: na muzi tude kwero si
0: atwa wetas gobanzi dukira wananyu nizo kuba wakumpao inainga chairman burichuba ucho na chimanyi
1: embizi we mwazi goba za dda waka wawe
0: ye
1: kati bweza dde waka
0: tubagamba turi
1: SMBiza zino ziri emere ya fe otyo
0: umwana we yatandikira muzirese
1: umwana
0: umurenzi
1: wa miaka angemeka
0: miaka ngabe musamva musaje mukuru we yatandikira kutubuza muzirese SMBiza ngabani nangaba nanyini ndimiro ntizibaretera kugamba mvewano narisi na kora gwento mchara wange
1: waito nachuka
0: mchara wange baba buzate tuvenge mbizi tumunazisiba umurenzi wangu birori yibwatu mmaso nachuka wante na kuwe chikonde wanu wana ningwa wansi
1: abazadde tebaliwo
0: abazadde baliwo mama yari wo burungi
1: ngaraba
0: ngaraba ira
1: mama wagamba kubira dala
0: mama yeye agamba
1: oba musala bigambo
0: medda chwe chari nabantu bachimanyi we nagwa
1: wagwa wansi mama tiyagamba tigundi toku babantu
0: nedda yagamba batukubire dala kuba
1: kubira dala kibadde kyange
0: eye
1: otyo ne ngati akuba gwo musajja madamu yete bamukuba
0: ah madamu ya sigara yimiri denze we nagwa wansi
1: tata sabba
0: ma
1: na ye kati omuntu bwakuba bawo olumbira wo ngo omukyala anti kati akazinda lokali au wansi tokakozeseza bwe bakuba bawo nola bantu omwami bamukubi gwe ngo omukyala wakola woche
2: nali musabe simu
1: kwanze wo kwatira ku mwami nange wende tirazili enkambwe
2: amateeka madamu koni
1: nedda mukwano ngo atoli ku mwami wango okuba
2: twali wakawa bwe nga amateeka gajja kusiba manyo kuba kirala na amateeka kirala
1: naye kati kale bwe muta kuba kati labo mwami bwafanana otya
2: na kuba nduru
1: anti kale
2: bwe wakasuse simu
1: yani
2: eyo mwami na injaga la kwata video kati naji kasuka oyo mulenzi mama na adamu tikaba bakube
1: muizunga nya
2: kibagwani debo eride marriage mazeo
1: anti kale
2: ne ngamba ne danya bona ye tusasire tuvante enjeru ne tujje bugo yo kulima bobera gwe nokula bomwayo na kubyo mwami wange teka agudde ekyo bugazi
1: mwami amanyi matono ruingo lutono
2: twali te tuchimanyi tugenze mu lutalo kati omwami bwe yagwa obugazi omwana atandika okulinnya nali nnyo olubuto nali nnyo obusajja
1: anti kale
2: ne nkuba enduulu abantu ne bajja
1: bwe tulina mu maanyi gonna gonna ng'omukyala kubanga naffe tulina mu ag'ekikyala awo naffe ng'abakyala tulina mu amaanyi ag'ekikyala omuntu bw'akwata ku mwami otamukanga ennumba
2: naye amateeka twali tubalumbye waabwe nga bajja tuteekako bingi
1: naye abamateeka mujja sigalanga mukuba
2: ye
1: otyo
2: nekuba enduulu omwana ng'agenda mu maaso kuba mwana w'agenda mu maaso kuba mutowe amuddako omulenzi myaka ye nga 25 ate laba naye bw'ajja n'anyoola omukono
1: ogwa bbaawo
2: wange ne mwegayirira
1: mkazigwe bannaye omwami bamunyoola oli awo obuuka bubuusi walaala
2: madamu koni ekigambo mateeka kizibu awo twali tukoze obulumbi ewaabwe nga bajja tusibako ebingi
1: kale oluvannyuma lw'ebyo byonna
0: Tuvanyuma rwoyo nagenda okuddamu okutegeera nga ndi ku dwaliro.
1: Dwaliro li ekitegeeza bakubba n'okuwunga n'owunga.
0: Ye.
1: Ocheke.
0: Mugwaliro
1: lyente. Dwaliro lyawa.
0: Ntengero heri 64 kojja. Ati bwe nadenguru nibangamba ndi ku polisi. Era ninyambuka ku polisi
1: kuba. Polisi yawa.
0: Ye ntengero
1: polisi. Reference mugirina. Muinawo reference ndabeko.
0: Reference kusimu wanu yumuru popora na ajira vide na inji ine wanu kusimu nja kujikura gama damu
1: natyo eyo faile li mochi
0: mama ebarwa ze dwaliro kuna katandi kilo kutusa rero
1: otyo kakati mtu kamu dwaliro bitundu

0: Emboozi yamukafunda layo. Emboozi yamukafunda layo. Kasita bituka wama. Onzikiriza anga bukiriza. Zene nkongera yo wama. Mukanyemero cafe. Akawa na Kampala anga bogera. Akanda na Kampala anga bogera. Ana Kampala wangandi akanyemero wakagade kaitirifu. Kwa jasi chokata bukwa sisimu yo. Panda Kampala anga bogera. Notubulire bintu ebiri yeyo. Amazima anga katona muguru. Febe tutamanyu kubayimbi bo. Ngati tumanyi kubayimbi bafe na yenga gochi manyi bachi kugamba era ne kumulwa muchogera kao ne atawira ngoka lebulenga chogedde kubira ngoma namu ile nanga chogedde no muimbi ta chogera ngo na yenga gochi manyi akaita banna Kampala ngabogera embozi ya mukafunda lwakuna na lwakusatu tibera mu banna Kampala ngabogera
1: oi owa dochi manyi ndi kamilioni ya zara ragadi ah. Ate gwenno obadde olowooza ekyo kyokka gwobadde okimanyi nti site sikweya bebe kulu yagigula gwobadde okimanyi ekyo
2: kati ate nze nemmanyi bingi mmanyi bingi
1: ate kati nno waliwa n'ekirala ze nninza okugamba bobuwai nalubaale yonna ye gwobadde okimanyi nti pikipiki ezaaloni zonna zonna na buli kimu likwatagana kalifa aganaga
2: gwete mumanyi fetumanyi ebintu ku kibuga kuna banna Kampala
3: banna Kampala nga boogera
2: kati naawe gy'oli osobola okutubuulira kiki ky'omanyi ku serebu wo nakyakyama nga gwe okimanyi wekka
0: Banna Kampala nga mwogera ke kanyomero ketuyingiddemu naye nga wenvira ku mpewo went Bruce Omutabi zaagabe miliyoni manyiga star 255 star 9 azanya bingo masavu inake 12 we yaterewe mchente wetaka wenvira ko went Bruce Omutabi zaagenda kubanga atayingira n'ebyemizannyo Simba Lunch Time Sports ebatu baita Dumuzas you know kwesa mwana wa mama niwe mbanga siwo bagamba njagala batya Dumuzas Iva mi Uganda bati isobola kuteleka nyumba yo eyabiroto byo akati akanyuma katabanna Kampala nga bogera eyakategedege kagene taka kusimu gwa ino kubera ko banna Kampala nga bako salawadi
4: kalebule
0: ani ono nawe
4: chiriyo kalebule
0: alifija nono
4: sasa lazide no chire kumenyi
0: wa banna Kampala bichiye bogere byo wira keyo
4: gwo chimani nga kamilo libwa kwa lai ichi tadamu ku tadamu kwa gwa bugwe
0: Ayamara wakaita banna Kampala nga bogera kicho bila kumunyimbi echo manyinga kwa kimanyi weka ngarafuje tuchimanye na abali yeno nensinga yeta go chimani nga go wachitegera kumwe
5: Jayo gira bitufu bicha Mimi nga koze hiti na bayimbi wano just the word just the word Baina hit baina limba ne Juliana kanyoma I win na mubiru wali Melody.
0: Ata Kampala nga bogera ali ku Simba.
6: Muganda Kalebule.
0: Ani ono nawe?
6: Ogambo tena ye.
0: Ali fiti.
6: Obale kuleze gwanga muna Buganda.
0: Ani ono?
6: Amanya ambwate kama kuba mukuga kelima msaba tabande kati ati muhozi sibali konti.
0: Bali bati abana bawo. Ali wa musika tidi yawe.
6: Mwana ndi wano wa Muislamu wange.
0: Eh.
6: Mbali ya
0: mbali wa nina kwa kala nyu chane chwa chine mesa beji nageza kune buli wenzi jeyo ga chini bize
6: naanti kalibu lulaba
0: nabada ya honga tuzika mwami bogere waliyeri wa mzee Emmanuel ne
6: kuzika na kaiwa
0: nengira gira kune ngira gira kune ngamba sibite gira
6: nina
0: kuna nina kuna nina kuna nina kuna nina kuna nina kuna nina kuna
6: Banyani ogundi gama kuwewe da kwe waliku kuga mbao lidi
0: Chicho manyu kumoye mbi nga guachi manyu weka
6: Ngoche manyu
0: hey.
6: Aba imbi vonaje vanaje buja
0: hey.
6: Okuchupa wabulekiri
0: Dutch to tell you Banna Kampala nga bogera Jagale chindo chicho manyu kumoye mbi ngo chimanyu kweka Eyo kuchalocho mwenga mumu chimanyu batu Na watu no chimanyu mizo chimanyu mizo Afe batu wakula batu kati President Museveni yafuka akawuka Na ingina mchiswa Mkati wa ingina mchiswa Nebamu nonyanga tebamu la Banna Kampala de yuri gano wana Aliku Simba wama Aliku Simba Ani ono
7: Nika ukashi mkoma Simbi
0: Bani batu wana mkoma Simbi yao
7: Wanda mkoma Simbi kumada walipiri ya wakuuliriza Radio Simba nyumba kunyumba
0: Muimbi chigu omanyike chintu nga kwa chimanyi weka
7: kuwa mutisa kwa za akachai, vitu ufu.
5: Akachai ya tizikizi.

0: abantu basatu wamma infulume wano aita banna Kampala nga boogera atana bakayiga tuli mukano kenkujjukiza
1: obadde okimanyi nti kameriyoni azaala lagadi ate gwenna obadde olowooza ekyo kyokka gwebadde okimanyi nti sitesikweya bebekulu yagigula gwebadde okimanyi ekyo
2: kati ate nze manyi bingi
1: ate kati nno waliwo nekirala ze nninza okugamba bobuwai nalubaale yonna ye gwebadde okimanyi nti pikipiki ezaaloni zonna zonna na buli kimu likwatagana kalifa aganaga
2: gwetemumanyi fetumanyi ebintu ku kibuga kuna bannakampala nga boogera kati naawe yo gy'oli osobola okutubuulira kiki ky'omanyi ku serebuwo nga kyakyama nga gwe okimanyi wekka
0: akaita bannakampala nga boogera oli kulwere yesimba wama nkute gwe ani ali kusimba ani ono naawe
3: kikyowulira
0: ku muyimbi era muyimbi kigo okiwulirako
3: abayimbi abaa uganda ekyamazima we baba nga babulizwa et nga batandika kubangawo obukodyokodyo kati nga
0: ategedde mulamwa tokuba teri agenda kukuvunaana lwaki tewakubye lwaki tewateeseza bwoba tegutegedde kakkana tula wansi tuli mu bannakampala boogera kikyomanyi ku muyimbi wo nga kyakyama nga gwakagwakimanyi eyo okusinziira gy'oli nga gwakitegeera wekka amazima nga katonda mu ggulu nage nkwatira abantu basatu abasigaddeyo omukisa gwange omwaguse njagala ekintu kyomanyi ku muyimbi na muyimbi kiyali kusimba ani ono naawe
4: ono mpima livingstone nagoje kasalakalama
0: abana benagoje bali batyawo
4: mukuli bulungi bagwamu eyo leero
0: biki bye boogera ku muyimbi era muyimbi ki
4: omuyimbi gwe boogerako ikamiliyoni
0: munoki
4: bagamba yaka munye
0: yakolaki
4: yaka munyanja nap
0: yakewa yakolaki
4: munyanja
0: nafuna emikisa kadabe wafe bana bekayunga anawekayunga eriyo simba yasimye negambo tufa akasajja kekayunga amaanyi mwekali abantu bongedde okkagala engule tugenda kugiretawo waka engule tugenda gireetawo waka kati jangolaba endukusa ate n'abantu abakulu nga bafaafaagana n'ebibuuzo abasenagala akasajja kekayunga ensi eyongedde okkagala ensi ekagadde ebintu bitwagayunga engule tugitwala ekayunga tujja waka naawe bannakampala boogera nkwata babiri abasembayo muve ku buzina gwa mwani mandeve ali kusimba
5: webale tuweereza
0: ani ono naawe ate abakyala temulina kasente abakyala temulina kasente kwatayo mwabulayo bannakampala boogera akanyumiro kaffe tukagalewo edengano onaku lwenkya mungu wana abakiiza ali kusimba ani ono
6: edmund mawonde wanikubanyi
0: oliwa
6: wanikubanyi eba mnanika mukibanyi
0: muyimbi kigwowirako ekintu era niakimwogerako era bawogerak
6: badde okimanyi lino kadashi yajamu embuto satu za Mr. Henry
0: olibadde okimanyi ekyo mupulima yajamu namwe banamu amawulire aniagaba mwanamwe amawulire aga aniagabawera agabawera babadange yomwasembayo ngende adi ono oli wakisawe ye bannakampala boogera kyawo ekigambo okulyanga kinene bazako ngalo banawe sinza bazako yadde omukono nakomu nakedagala akaita bannakampala nga boogera tujja kadamu ate wiiki ejja enkyalo akutano okimanyi nipeyalolekaziwe nga tuna nekasirye nga tutematono ebaddemu ama wenvira wano buluzi omutabizi agenda kubajja nga akuwayo emiliyoni yesente onyinga stabili tano tano stamu ndai mua hacho wa ea chowe taga mkwami bide we mchente we taga ita bingo masa wana gira muwe ndi wano wambanyu kusimba mjotu webu mino biansibi ya kuleka tuku nganya nizigo ine guveda one ziwa samu nani tiyoka tumula kubanga baga no kule wa mtuntu nzee komanda wano kalebu le tutengando na kurencha mungu wanaba kizanga tena ngekumio kumu ofisi ya boss Monday
7: Otulebu demtuntu Eyo yeba dembo ziyo mkafunda Nge kutusi wako Uganda Bat Limited Aba kole de bat le dumzaz Elikula nawe
8: Esawa zigena kwela msambeza amali ya gebi emisana Ne MTN Free of Fire Fune mpereze singa kumkutogu singa mu Uganda Owa MTN Downloading a my MTN app Otandiko kunyumiru mpereze singa kati Lugendo na utandika mukasirise kuchalo kukubo mumutima gw'omuntu ya inebiroto nenga tewali abimanyi embozi yonna eina amanyi agasobola kusikiriza okumanya kikyona abeera Uganda Film Festival UFF kikomyeho n'omulamu gugamba nti enkyukakyuka n'amanyi agali mu mboze zaffe kino kikolebwa okwenyumiriza mu buyiya n'ebitone ebikyuse eggwanga lyaffe okutandika ngina kuzomeza 2 paka ngina kuzomeza 28 August nyumirwa musini Amazona nebi febiro nde duawo oru ndeko filmu ya kusingi de usubwa emisomu ne miyoliso okuyamba ababaga lukura mubuyia tukulindi nde ina kusomeza abiru munana umwezo ugo munana pili abiru mukaga ukumanya ukujaguza wamuno kusimabo abako zebiru nji mufilmu za Uganda kumukolo ugwa wadi ugwa UFF Awards binobe na mikutusi wako ekitongole cha Uganda Communications Commission
9: Uyagala kugula taka soko wekanye mino wa manga okuluku nonyereza okumala genda ku office kulio kumpi ekwasaganya ebyettaka olabo bechapa kiwandise eranga kiri mu manyagani kebera olabenga tekiri ko kavieti obettaka yotete kiwango ko mu banka ngo musingo wadenkaya nayo na ngalirike ebiragiro bya koti singo bero gula mu company nonyereza ku company eyo olabo baye wandisa na URSB noluva nyumo funo mu surveya ogenda kulambike ensalo salo zettaka eliyo eraka kasa ndye bibimo byabera azudde bikwatagana nebipimo ebiri ku kyapa obaka bona kutusibwako fida Uganda Nebanyuanyi babwe, aba accountability, civic engagement, ne rights, pesa project, ngabayambi wako, Denmark, Netherlands, Sweden, Ireland, erango kumanya bisinga wo, kwa ku 0 8 53 0 8 8 obokwe kusimu etali ya kusasulira, 0 8 0 0 10 15 10 oboke ndeku ofisi yabwe, ploti mwenda, Ntinda Avenue, ku Minister's Village, Munakawa Division, emperiza ya fida yonna mu Uganda, ya bwerere.
10: Eno ya Simba
11: News Kuli wangu ama uliwe gaba
12: Kuna agesi kakusawa eno

Bemba disa gwan tugenda kayunga nga mukago gwomwenda echigula ngule soba blada barabe kayunga mubugerere wali pa wali pa wali pa wali pa wali pa.

wa baba. Pola mpola Uganda enyiga twagivudde muko. Niwo ruwense zisirise nnyo ezitwera likiriza. Burundi nga basirise nnyo Burundi. Nacho chigena mase Burundi eyo. Egwe sine banga tevayo muyimbi. Teriyo tikitoka. Egwe si Burundi tebanga yava mu Afrika nga tetumanyi. Kwa mama manye Burundi. Chechiri ye Burundi. Kwa mpe mitu buza, Burundi ye siri senyo. Bajivari na East Africa. Mama. Oilo mzanga ya sangu keri mchondo chava wala bweyo. Welcome aboard, yanzo shiwa mansenga wa.

0: yali nga lisoma ku light yao liblenda nga lisoma ku light yao ku light senior secondary school kati nga likoma weka wunge zingali vude kusomero imagine
1: open up your mind and show
0: namazo kulye chemisa nanda chiguze wabo chukanga blenda bwaja atenzira mune ntumye mmere

Bunene nga wenka na ankana, ate kuwangalia wichi kumina mukaga kumudala. Funa, kabeji ya prukta, pepa wa nemalite, oba katunguru ka Red Coach. Zikulete buwa, Bukola Chemical Industries, kuruama kungula malunji.

0: ziwe zesawa kuminemu ze njini yezore guro musibi mtie wanafe abatu uliriza kaseira kama uli lagari mbufunze nze waguma chisule government yeyonge dokunyweza ebiragiro awamu na amateeka ku nsonga ezikwatagana engeri abantu gye bayinza okujibwa kutaka mbitundu ebyenjawulo ebyeggwanga awatali kumalaga basindikiriza nga tewaliwo kiragiro kyonna kifulumiziddwa kkooti ekiyitibwa kkooti order. Parliament ya Uganda wadeyo obumbi bwa siringi busatu eriye misinde ekigenda okuddukibwa mu bonabyalo ekitegekeddwa aba Rotary Club nga gyatumibwa Rotary Cancer Run gy'omulundi ogw'15 ng'eyagala okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwayo mu ngeri y'okuyambako okuzimba ekifo ekinaategekebwamu obulungi okutandika okukalirira abalwadde ba kookolo ku ddwaliro lya St. Francis Hospital erisangibwa ensambi okumpi n'ekibuga Kampala. District MPG eyimiriza mbagirawo bananyini birombe ebyomusenyu ne bananyini bimotoka ebigusabaza okukozesa enguudo za district olw'okuttata n'enguudo zino ezisinga nga zisaanyi zikozesebwako ensimbi nyingi ate bo ne bazireka nga ziri mu mbeera mbi nga district ezisinga tezirina nsimbi zimala ku nsonga eno. Ab'ekitongole ki Green Action for Sustainable Production GASP ekitaba amawanga akitaba amakampuni agakola ebyokunywa mu ggwanga kiwaddeyo ebintu ebikozesebwa mu kulongoosa ebibalirwamu obukadde bwa siringi za Uganda 30 erisaba Minisita Robin Nabbanja kaweefube ono nga wakuyambako okudduukirira enteekateeka eya bulungi bwansi abaawo buli nkomerero ya mwezi ng'omulundi guno asuubira okubaayo ku nkomerero y'omwezi guno. Teekateeka okuwuliragana n'amalala mu bujjuvu bwe zinaawera 12 ezaakalabiriza bazaana kati ga byanfuna ge tuwulira.
1: Ge mawulire g'ebyobusuubuzi, obutale, ensimbi n'ebyenfuna gagakutuusibwako.
2: Housing Finance Bank, we make it easy.
0: Omubezi wa minister avunaanyizibwa ku byobusuubuzi, amakolero awamu n'obwegassi David Bahati asabye bannayuganda bakyuse endowooza yaabwe n'amaaso gaabwe batunulire ennyo akatale akali ebweru w'eggwanga newankubadde nga akaakuno nako kakulu naddala mu nsonga ezikwatagana n'ebikolebwa mu makolero kijja kubayamba nnyo okulaakulanya emirimu gyabwe. Bahati agamba nti wadde Uganda erina abantu obukadana mu 6 naye tebugwande kutunuulirwa ng'obwo obukomwako ku nsonga ezikwatagana n'okukola emirimu egivaamu ensimbi. Agamba nti obutale bungi mu mawanga g'obuvanjuba bwa Africa ate ne Africa yonna n'ebweru waayo. Bahati yabadde ayogerera mu Rotary Club of Mengo agamba nti Uganda erina ettaka abavubuka bakyali bangi ebyobugagga eby'omuttaka n'ebyobulimi bingi ebigwanidde okuvaamu ensimbi naddala nga bitwaliddwa mu makolero. Agamba nti ebirime ng'emmwanyi, muwogo, obumonde, omubisi gw'enjuki gattako ebyobugagga eby'omuttaka byonna bisobola okuvaamu ensimbi. Bahati agamba nti amawanga ag'obuvanjuba wa Africa gayina abantu obukadde 36 beetaaga okukolebwamu akatale gattako African Continental Free Trade Area Market ng'akatale kano kalimu abantu akawumbi kalamba mu obukadde 12 bw'ogatta semazinga Africa yonna. Agamba nti omukisa ogw'engeri ng'eno tegugwanidde kusaagirirwa kubanga gulimu ensimbi. Ebidduka ebinene ebipima kilo eziwerera ddala 7.5 n'okweyongerayo biyimiriziddwako okumala ekiseera ku luguudo lwa Kampala Entebbe Expressway okutandika ku bbalaza ng'ennaku z'omwezi 3 2026 minisitule evunaanyizibwa ku by'entambula n'enguudo bw'etyo bw'erangiridde. Ekirangiriro kino n'okuyimiriza okw'engeri eno eri ebidduka bino ebimu ku byo nga biba byetisa ebyamaguzi kyakuyamba oluguudo luno okululukuuma obulungi nga terwonoonese. Minisitule egamba nti okuyimiriza kuno okw'ekiseera kujja kuyamba nnyo oluguudo luno okutereezebwa obulungi n'okulabirirwa nga bwe kigwanidde. Ebidduka byonna eby'ekisuubuzi ebyetikka ebintu ebiri wansi w'ekiro 7.5 tebijja kukosebwa, bijja kusigala nga byeyambisa oluguudo luno. Okujjako ebidduka ebirala ebikola emirimu egitalinda gamba nga ambyulensi, ebidduka ebizikiza omuliro, ebidduka bya poliisi n'ebirala byonna ebigwa mu kiti kino okukugira kuno tekugenda bikosa. Oluguudo lwa Kampala Entebbe Expressway luweza kilomita 26 n'obutundu 2 okugatta Kampala ku kisaawe ky'ennyonyi eky'Entebbe International Airport ng'abantu banguyirwa nnyo wakati w'eddakiika 3:35 okutuuka mu kifo kino. Expressway eno minisitule evunaanyizibwa ku by'entambula n'enguudo yegirabirira ng'eyambibwako Aegis Road Operation. Buyindi eggwanga eryogerwako nti lye lisinga okukozesa sukaali mu nsi yonna ligezaako kati okwewala akaseera akazibu ke ligendamu ak'emikolo egy'enjawulo egibeera mu ggwanga eryo nga gikozesa sukaali omungi. Ganesh, Chhatri, Desra, Dwar yejimu kumikole ejisinga okubeera mu ggwanga eryo nga girimu n'embaga ez'enjawulo. Kampuni ezimu ezikola emmere awamu n'ebyokunywa ebirala zitandika okukuuma sukaali olw'okwetegekera ekiseera nga kino nga zinyigirizanya amaduuka agatunda ku woloseero. Buyindi esuubirwa kati okufulumya ttani eziwerera ddala obukadde 36 mu kiseera kino nga sukaali yakozesebwa okuva mu Oktoba 2025 okutuuka mu Septemba 2026 olwo ng'ali wansiko ebitundu 11 ku buli 10 bw'ogeraageranya n'ettani obukadde 34 mu 30 gavumenti ze yali esuubira. Abaye Buyindi bagamba nti beeraliikirivu muko nti sukaali ayinza obutamala newankubadde nga gye emikolo tegigenda kuyimirizibwa. Mu Housing Finance Bank leero siringi ya Uganda evuganyiza bweti kuzimu ku nsimbi z'amawanga amalala. Dola ya America eguze siringi 13.7 n'etundi wa siringi 13.88. Pawunda ya Bungereza eguze siringi 14.98 n'etundi wa siringi 15.39. Euro ya Bulaaya eguze siringi 12.93 n'etundi wa siringi 15.85. Siringi ya Kenya eguze siringi 2.72 n'etundi wa siringi 3.32.
1: Gabadde amawulire g'ebyobusuubuzi, obutale, ensimbi n'ebyenfuna gagakutuusibwako.
2: Housing Finance Bank. We make it easy.
0: Eddakiika 7 zimaze okuyita ku 10:00 ez'olweggulo tuddingana mu kalabiriza bazaana program mukulike ekyagenda maaso.
3: Abuge gabadde amawulire ku Radio Simba.
4: Eno ye ssaawa y'endala
5: ku lubaggala.

0: Samwa kasini sasa tu fema mwafe radio simba mprogame nuje dembe tuka matina ya simbi ya mazima tukugaza zako na yengo wali la baba kaimba keko wakaita simbi pamitebwe jile chuwala msajia miti nifunyo akubuze vibuzo muna mulu imba na ya kenji norwe buza ngulebi la dalachi tufu simbi tuzaga na
1: simbi
0: awalira awalira kubakati umuntu wa kumusi ulo msibuzi katomu wada transport chimu jamu mbela na webuza anti wazitegese ungoja
1: na yeye ya zeta manyiti janadayo kwantu walikate tulita kuru sidi
0: ziri kumina sato zise kusai kumina yomu eza kaungezi koruna koruwa tuma kulisa yomu maulile mubufuzi ne waguma chisule katuko myeo atatu kutuwale musawe eno oja juli le jude mwevi nogezi winji oja kubabi inji vyo jyo kufuna aliatia umulangila chilo onde garabuzi kwa
1: hii maulili
0: za rubogura simba
1: ya mazendo kusomo
0: munabia wanonga asomiene
1: wanange vanda bili alimbula bazingoyo kubuzi za kwenye vanda bile bono muzana munda bile abalangila na abambeja
0: ajati leila oliotia waliwa na mwana ubola mita morini aliyao kupain auliri za nyolivo gula simba yanga ya tujetu kende
1: tu kupain walio genda kula yoji
0: kupain ya motoka
1: madema ni walio genze salamba
0: kata aneda paini motoka musudio na tuina mugenyi na yetu liwa na
1: mchaze
0: na yetu liwa na tulimu kwema gazange gongole sivaka wenu
1: Uganda ya jajati buhaburwa
0: Uganda si insi ya yuli ya igundi wanae wamata hata tutansokura
1: mkachamiza
0: msa joyo mnange tataka sana ya buhati
1: stira antereka mkesibi uwe vya vila na mwumanyi tuweze ama
0: eri nyasebo
1: salomu kabuye
0: salomu
1: mweza sebo
0: wagwada Bweza babu weba zabu
1: na yoi nge jole mese viteso biyanga
0: wama umami kabuye wenge tusa nsokula wakosa
1: baba nge
0: KCB bank zumu kubanka zetuwe nyumidi za mwana Uganda wila bebi muku bintu vietu inzo kogera anga kubuli lunaku buli lunaku enkula kulana chechisingo bukuru bwensubira edabuli muntu wa jamu banka aba subilo kula kulana nukusubulo kula banga ye yongerako mubyo nabyo nabyo akula njagalo mtubulire bubaka chi botuletede okuvambana foba KCB bank
1: sanyiso kubawuliza
0: nabawuliza bafe nayo jatongera kudobozi
1: amanya ne dobozi salongo kabuye ngamvudde mu KCB bank omone eco housing
0: okay
1: solutions ngakuluna ate emabegao tulabye nga government ya fe ekyusa ebibuga
0: yeah
1: era n'olwekyo obwali obubuga ne bufuuka ebibuga
0: cities
1: naye obuzibu bwaffe buli bumu bwe bufuuka ebibuga bisaanizo ki nteekateeka ki nkole etya kubanga Kampala yabuze
0: tukinze ebibaga betwagala nagenda na kasongola
1: aha lwaki tetusooka ne tufa ku bibuga byaffe
0: okubiteekateeka
1: kubiteekateeka bye batu wanga tetuna bagenda na kasongola college
0: nkuteeka ekibuga kirala
1: nolecho KCB wamune eco housing solutions angaba kwa tudwa kone Baylor real estate
0: okay
1: bategese chetuita urbanization forum muru futi chetusobolo gama ncholo chiko uloku teka ekibuga
0: okay
1: ukuteka teka ekibuga si changu kubanga wetu tunulira katanga nga akabuga kafe ndoza tumanye kiri kata
0: iwane wandege
1: nesi nga katanga ba mutekateko loza yandifana nyanya
0: aye ajis
2: sebadde
0: wow
1: singa bwayi seba mutekateka twandi badde tutya kubanga na badachi nabo batudde kumazi
0: naye batekateka ibivuga bya
1: batekateka nolwe ekyo lukungana nalo lwa kutekateka nesi kutekateka kuoka ba waliyo no mwoleso ogwe nyumba ne compound yo eye nyumba
0: bwe yandifananye
1: oba wandi ya gadechi mole se guno guliyo nga nyane tano Sheraton.
0: September.
1: September.
0: We go muenda.
2: One Sheraton out here.
1: One Sheraton. Nenga abantu bonna baba ise. Mwebali. Oba wa alanji. Oba wa kapeti. Oba wa amategula. Oba wa 99. Mwantebe. Wa siripa za mchinabiro.
0: Wa prambingi.
2: Bako oitidua. Uwele duwa mkiso joma nye.
1: Oje. Na abantu bakumanyi.
0: Kubanga nabyo biri kitundu kunteka teka.
1: Ebisere bisinga obungi tumale sawa munana kumulimu. Ne sawa zida kozi marawa.
0: Wo.
2: Boka.
1: Buwata ba watefu tefu nga kumulimu uwa. Ebi ntutabia genze bulungi. Obeiro otia.
2: Mfukosti wababulamu.
1: Amina. So. Enteka tekeyo. Ekwati la dala kumakaa chigitu wandi badena go.
0: Alwachi oroza chandi badde cha mugaso nyo. Okubanga sekta ezo zomenye waguru zikwataganidde wamu okusobola okulaba nga tuteeka enteekateeka ey'ebibugo okubanga eri ku mutindo.
1: Yakuddayo ku kye nagambye nti singa katanga baamuteekateeka yandibadde atya. Singa physical planner yaliwo, valuer yaliwo,
2: yes,
1: engineer yaliwo, katanga yandifaananye atya.
0: Kati nno bwe tuba tumaze okitegeera nti yandibadde nungi oba yandibadde wa mulembe. Umuyingira mumu wa mimani akasente
1: hawe
0: wabu uzi
1: hawe wava kesibi ila chogola ba yente kateka yayo vila dala kumakago business yo ne yeyo ngira yo mfuna yo
0: okay
1: ila yeyo na mortgage facility nchi usubulu kwe ulira kutakado no zimbi nyumba yo nenga naba gendo kuzimba ba prana ba chivo naba ba kuwade
2: iwa kuyambi yeko
1: gawe bali yao toi chakwa atabano baku street
0: ni baku kukamba nota niko kuzimbe chindwe chiteke teke
1: gawe tese tese
0: chiteke zawe banga ninevi wandi iko biyange burunji nisobolo genda mu bank ya KCB nisobolo burunji nyo okulaba nga mfuna loni ya gendo kuzimba neba mpana abo bonaba teke
1: abantu aba kenkufu
0: mumurimu kwa gendo kola
1: aba kenkufu mkuzimba amaka nechibuka.
0: Ichungati njagati.
2: Kia njawulo.
1: Katia uwechu wawo kanila kubantu wabalala.
0: Wawo. Echo njagati. Nga omuntu yali etaze okuja. Ainza kola atia kusasula. Conference agenda ya kusakubira ya kusasulira.
2: Emisose jo.
0: Simanyi. Inzo kubaji ndinga nari vegase kukusera tonyao. Na yoli nga yebu zantia. Nzizentia. Nyingi dentia. Nebidara.
1: Echiso ke chisingobu kuru. Mbagambi cha mirundi yebidi. Waluogu nuguwa fuguwa maka compound na chi okuguwa busente kusamu samu ne wabera oguli ogulu chiku urutura taba miruka okugata abantu banobo na
0: abali mumulimo ogwo kuteka teka
1: chibuga mumuli abensimbi mwebuli bani nga wenzemba menya
0: okay.
1: Gulio munene buli muntu anajja mugo kwa lukumineta
0: okay.
1: Ajanga chitongole kize ku meza yacho milioni 2
0: okay
1: fuwano wansa abantu bafa ababulijjo abajja mu kulaba garden chi netaga ntebe chi mufaliso chichichi abo mutwalo
2: tuguka
1: tuguba busa
2: akosize ngendera mwabo
0: bicho kirungi ate kintu ekikongera ko nga professional kiba kikongera okubanga osobola bulungi nyo kulaba ngo yingiza
1: okay. Nabavubuka tuina banji abandi agadde emirimu ejo mu mikono yesawa bajje mmole subalabe wandi kozeki kubanga osoka kulabako nokiriza noli okukola ki
0: no tandika kukola kali nga tumaliriza buki obugambo bwo ali agadde okutusulayo kubanga ngenzo kulaba wano ngebisingo bungi obizinze ne yati kati atebwe nkuzayo mbera nga kuziza mbitu mazi
2: tomu za kwa mukono
0: kati soko mbulire bwo ganti kano te kali kano sali kale se
1: yasandire se yo kali kamu ebibuga bino bana mateka babikolera fe
0: ya
1: tetugira ku kibuga Kampala chokka
0: buli kibuga chonna
1: tuina Jinja, tuina Masaka, tuina Fort Portal, tuina Guru, tuina ebibyo nabibuga
0: mbarara
1: na Uganda mbarara era tugenda kutuka ekiseera nga Kampala tetukyamwetaaga kubanga abavubuka bakula ku speed yaki
2: yairiri
1: olaba buli lunaku tufunayo ebisatu ebirinye nyonyo gende ebweru watyanga tufunye ntu lunaku basi zitwalayo ebina ebigenda okutuula obutuuze Guru nolwekyo twetaga teke teke ebibuga twetaga abantu bamanye bebetaga omoleso
0: bagwe jumbire
1: kungana
2: bagwe tanire
1: jumbire babye tanire tufunemo
0: okyanziza okay. Tuyanzanyo tuyanzake omuntu ayinzo kujja bana abayagala kukubira ko kugabana ntambu dentia nzo kubayagala
1: erobulanga mangu dala bugenda kufuluma
0: okay
1: era bugenda kufulumira ne ku red yeno yenyine
2: ya sedume
1: sedume
0: mm.
1: Enamba zona zigenda kubera ko
0: kubera
1: okay. Kulutandika okulaga abantu tibanange swamwe
2: kino just chikula ruji
0: we wow tuyanzanye tuyanze kubaka bo tuletede enkwataganaje mu kwataganye atero mu ne KCB bank kusobola kulabanga muyamba ko kunteka teka yokubere wantu wateke teke omuchala mtu labiri
1: amina
2: sa oh tianga taino
0: ali no mabe abenge abenge tebakola bya mwebi
2: ngo mulamba ogambe
0: nalonga mtu labiri jenali yogedde
2: kitu masalongo fumeka bulungi oba tulabire
3: watakwagala ne ona atambuza mavivi ngabuli womweta ko tambula oli ku mavivi tajja kwagala ne ona atambula ngo kweisa lubutu omuntu atakwagala tali kwagala so better focus
4: kimba gabagola ezizengule
5: sanyu jerere erudeyo kano peka sera uli muntu erudeyo
6: abukane sanyu
5: simukuru simuto uliriza
7: anabogerere eno yesawe yokutinta nengule ya simba kwa abiri mwetano katinge nakuzo mwezi mkaga omwezo kwa mwenda engule ya simba wali kapioli mino kumanya mkumi biri abiri mkaga egenda kutongoze wawo ku St. Mark High School ekayunga lugudu lwe busana kati jangwofu nesanyo elisibu kamu nono umusai nobu wangwa abakuluwa kuingira mtuwalo gumu ataba tenkumi tano zoka kati tuko olabe busana magoro nongo Nto, Nongo Nkuru, Kanjuchi, Chanya, Cherima, Chitimwa, Tenjeru, n'ebitundu ebiriraanyeewo. Mujje mubeewo ng'abajulizi, ng'ekibuuzo ekigulangule, kikanula abato n'abakulu. Tinta, engule kw'abiri mu etaano. Nga bituusibwako, KCB Bank, ekwagaliza okugenda mu maaso, ne
8: Radio Simba.
9: Simba.

0: mufu. Buli wasa sulalonia ya mama mubude. Chonge zo mwendo kwa sente kwa sabolo kuorebwa. Erecho chikusobo yiso kufuna sente nyingi. Wabo singo kuzeta agira. Niga star. Emumu kaga tano. Star tano hashi. Okwe wora. Sasura. Uyongeze chikomocho ni momo loan.
1: MTN.
0: MTN Momo. Edunga mizwa banki nkure ya Uganda.
2: Waliwe chenja ule chiba mchijulo, chitekedo bulungi, gazibe chapati eze zigonda, ove chijule chisingo kuba uomira, akakodio kalikamu, kakubite kateka, nebi ntubia Nile Agro, okutandi kila kunganeri kumutindo, enongeva mchapati ezi uoma, okutu kila dala kubuto, ajayo uomi obobwe njini, ove chijulo chote setese, ebi ntubia Nile Agro, bili kumutindo, ngosanyo bieri reko kakase, Nile Agro, efule muli chijule che chijukizo.
3: Omusingo gogosoka teguliko kufilizibwa kati betting hotali kwelalikirira ne Champion Bet. We wandise katikati ku www.championbet.ug. We wandisa no sibo gogosoka we bakukuba sente zo zosibye tuzikudiza okutukira dala 10 chitufu emitwalo 10 wedu zikulindiri day olinda chi tosubo mukisagono. Champion Bet etuse omupira esanyu nokuangula byonna biri mu ngalo zo. We wandise katikati www.championbet.ug. Champion Bet, wangulanga champion.
4: Zanya nobu vunanyi zibwa. Okuzanya zala kwa blabe ilio buongo buo. Takiri zibwa patanaweza miaka 25.
5: Ama ulire mubufunze gagano ku Radio Simba.
6: Ndaga kutusi wako Stand Big Bank. Buli lugendo lutandika n'okusenvula, buli kirooto kyeyongera amaanyi naddala nga tutambulira wamu.
7: Ziri ya dakika nnya ezakayita ku ssaawa 2 ez'ekiro kino. Musibye mutyo bannaffe abatuwuliriza kaseera ka mawulire agali mu bufunze, nze Waguma Kisuule. Omusajja omusirikale w'ekitongole eky'amakomera Moses Anguyo alangibwa emisango egy'okunyonyogera omugemera wala n'attiramu abamu ku bakama be mu disitulikiti y'Ekiboga. Anye yeewunyisizza ababadde mu kkooti olwaleero bw'anogose n'agwa eri ku nsonga poliisi z'etennaba kutegeera amangu ddala nga kye bajje bamusomera emisango egiwerera ddala 7 egy'obutemu nga okuli egy'obutemu 4 egy'obubbi 2 ssaako n'okutiisatiisa omuntu okumutta. Eje ya UPDF liliko ofisa abawerera ddala 6 abasumusiddwa ne babwebwa eddaala erya ne batuka ku ddaala erya general ne ba senior officers. Ofisa abawerera ddala 27 fuse ba general 39 ba senior officer bonnange mikolo gibadde mbuya ku kitebe ky'amagye wano mu Kampala. Ngomuka wefuga okutumbula ebyenjigiriza bya Uganda ku matendekero agamakulu waliwo enteekateeka ennene etongozeddwa ab'ekitongole kya National Council for Higher Education nga kulambika empeereza ey'ekikugu eri bannayuganda. Waliwo omukazi Nakampata eyagenda ew'omuganga n'amuzaalamu abaana 2 azeeye wabba oluvannyuma lw'emyaka egiwerera ddala 46. Emmanuel Nchimbi agobeddwa mu kibiina ekifuga eggwanga erya Tanzania ekya Kyama kya Mapinduzi olw'okusiiwuuka empisa nga kino kye kiddiridde wiiki eno okulangirira nga bwe yabadde alekulidde obumyuka bwa pulezidenti bw'eggwanga eryo bw'abadde yaakamalako emyezi egiwera 10 gyokka. Abadduukirize mu ggwanga erya Nepal ne Tibet na buli kati bakyanoonya okulaba oba nga banaazuulayo omuntu alimu akalamu oluvannyuma lw'amataba okuyigulu n'okuyigulukuka kw'ettaka okusaanyawo ebitundu ebiwerako nga kigambibwa nti n'abantu nga 9 mpaawo yategedde we bali so nga 389 entamu ezaabwe ziwedde okuvuunika. Kudaki kw'omukaaga n'ekitundu ezaakayita ku 2 ez'ekiro kino teekateeka okuwuliragana n'amalala mu bujjuvu kanaawera akaweza masiga programu Kiwanja Sports yeddako.
8: Abugegabadde amawulire ku Radio Simba.

0: kino cheche wanja chebye mizanyo omuli amawulire gebye mizanyo okuva muri jeze njawulo wa mune bye mizanyo ebirala kachifuna amawulire gebye mizanyo agasenge jedwa bakugu abamanyi abakenkufu ngabo naba itake German kino chikulu nyo ngerova wano olwo deri je babitebereza.
1: Bogora Simba mpuloko mayede mbeba likwera ngo uliza chiwanja cha bya mizanyo bwezera sawa 2 paka kusawa 3 obero olindirire bya mizanyo no bango genda kwera ngo bifuna olunaku olwalero nga bwe kiri bwe tuba tujja tukujukiza nti wera bira gwe banafe abantu entu beta bakutusa kama lege bya mizanyo na daraga na gafa gawa ne waka betu sokana abone basobola kwera nga bakubulira ku bya mizanyo bya fe waneno Uganda ne nkujukiza nti ina kubanga wera bira ndi bano banafe abantu entu beta nga tonala kubera ngo ganjo genda balumba kugenda kubera ngo bakuba akasente soko bale ofune mipira jino mfumba baya jikuterede yuda soko jifune aono uja kubira ngo balumba bulungi nyongo njiga star bibiri kumi star makumi abidi star anamu satu ash no njiga ok VIP VVIP ne ordinary abaya jikuterede yuda ngambio njiga star bibiri kumi star makumi abidi star anamu satu ash no njiga ok VIP VVIP no ordinary abaso bado kubera nga jikuterayo oboja kubera nga osobola okulumba na fana abatu 22bet.ug 22bet.ug bengamba bebano
2: Zanyanga famu gwanga Uganda gakutusi wako 22 bet katifuna ibitundu 10 kuri 10 yenyongeza kunsimbi zoso ko kuteka kwa account yo eya 22 bet osobola kwewandisa ngogenda kumukutu ogwa 22 bet.ug wewandise ngoita kumukutu kwa 22 bet.ug

0: sineke esivira chitala kubera kusawa ekumi olowoza ndi kikyamu
1: ngate zona zili mu kibuga kyekimu
0: abawagizi bangi
1: kibangi kituufu nesi twetaga sente omuwagizi wali ayagala nampala oyagala okulaba mupiira gwa villa ate ogende olabe nogwa vaipa nogwa kcca tokati obudeba nga bwe bumu kitegeeza olina kulabako gumu naye nga nampala osazeewo gweyagala ogirabe gyonna kati fetuli ba mipiira ogenda erugogo n'ogulaba n'omanya gwa saawa kumi n'omanya saawa emu ngenda kubeera nakivubo ngenda kulaba kitale egenda kusamba ura
0: njagala kusiibula
1: gyona n'ogiraba
0: gwe saidi yo ngitegedde gwe tokkiriziganya nabali ababiri kyebasoose kunga abantu bo mugende ejjinja ku sande
1: abantu bonna buli omu gyali tuddemu nga bwe twali ebintu byateredde express ekyali yakuteebereza zigolo musanvu za kitala express kati tiwategerako
0: nabiri ebyabbeeti tetubisuubiramu ku luno
1: byaweddewo ebyo naawe bagenti bagenze wakitegeerako nti mukawolide kano vaipa tugikubiddemu
0: fulendire
1: fulendire kyogamba waliwo omulala agikubye
0: fulendire waliwo abagikuba e Rwanda
1: anti Rwanda international
0: njagala kusiibula
1: esebo mukama wange
0: nkale beera bulungi
1: akaddeko omwagizi expressi yenna jinja boxe squaya tugenda njeru
0: saawa meka
1: tugenda kusimula saawa nya
0: kale nkutadde oyo Bakunda Julius wa expressi wa expressi ye bwati bwabaddeagezaako okubanga akugamba wano mbadde njagala kumanya ku vipers akadde kalinga akantwala vipers naye vipers omuntu gwe mbadde noonyambuzi kati kangendeko kuwona atali muwagizi ok ayinza okuba omuwagizi mu ngeri emu oba endala naye ngaono mwogezi wa tiimu ya police fc Kigozi Braziliani bwaba ali wala awo nga nzirukawo ok mufunye Braziliani Kigozi oli otya sebo yendi sebo oli ku lubogola Simba sebo ate yaniamb tebaba esimu bagitutte
2: mukama wange simu jina
0: oli mukiwanja kyebyemizanyo season etandika poliisi wali mwatandika nga mukubakuba abantu awo
2: esebo
0: kakati tulowooza nti season eno mwetegese mutya
2: okusookera ddala sebo neyanzanyo neyanze gwe omukisa gwompadde okwogerako nabawuliza ba radio Simba season ewedde kwatambu ensonga nga yemwaziraba ensonga nti twagenda okumaliriza sizoni yeyaggwa nga tuli kuko kyali kya mukaaga kyali kya musanvu embaserabidde ye kampeni yaffe endowooza gye twasinga okukola obulungi okuva lwe tukwava mu kuva big league nakumawo mu super league naye tageti zaffe mu kampeini eno mwami nampala zakulaba nga tumaliriza mu top
0: 4
2: yesebo
0: okateeka
2: zonna ziri bulungi okulaba nga ensonga zonna tuzikwasaganya bulungi bakama baffe ttiimu bagezaako ogitegeka n'okulaba nga tutuukirira ku bigendeerwa byaffe sebo
0: ttiimu eya poliisi egenda ozanya mu liigi yemu ku ttiimu eri eggulu mu interforces oba
2: mulimu abasambi abali ku kilabu yaffe eya police fc nga ne ku system ya Uganda police kwe bali nga batwalibwa nga abakozi ba police nga basirikale mu lulimi olwangungu so abasambi abo tulinako nga bataano era bo bakkirizibwa ne bagenda ne beegatta ku bannaabwe abalala abali mu ttiimu ya police young kiyinza okuyita oba reserve team ya police fc biyite poliisi yange ati poliisi yange yonna abasambi abasinga yonna bali mu sisitimu ya poliisi basirikale so twateekayo abasambi baffe bataano mu senior team ne beegatta kwali abaana okulaba nga bakiikirira Uganda police mu mpaka eza interforces sebo
0: muzanya Mbarara City wano kumpi wano Kamwokya
2: yesebo
0: abawagizi bakunge
2: abawagizi ba tiimu ya police fc n'abawagizi b'omupiira mu Uganda empaka eza Star Times Uganda Premier

0: bizikomawo finali ziddamu onaku olwenkya neffe nga ttiimu ya poliisi tugenda kusamba game yaffe esooka nga tusamba ttiimu ya Mbarara City. Njagala bategeeza bannayuganda game yaffe yasooka sizoni ewedde era twali ku kisaawe kyekimu ne opponenti y'omu Mbarara City nga batendekebwa mugeba Simon Peter era ne bajja ne tukola amaliri ya game emu aweka mwokya nga coach waffe Matia Luleye game ye yasooka in charge mu sizoni enamba. Naona kuolwa mukago kwa sencha tugenda samba club yemu ya Mbarara City. Bannayuganda njaba bategeeza nti twetegekedde sizoni eno n'okusinga nga embadde mulowooza tulinamu ku basambi abaamanyi abetulese ate tulina ne bamusaayi muto abalaba ttiimu ya poliisi ya sizoni ewedde twalina abasambi abatemwali temulabangako naye ne bajja ne bateekawo embeera abasambi nga Kizito Ryan Higo baali baana abato kati saawa zine eno bw'omutunuulira nti ayinza n'okuba nga yafunye ttiimu Tunisia naye nga ayitiddemu setup yaffe Ibrahim Sengova n'abasambi ababadde ku ttiimu ya poliisi ne sizoni eno mwami Nampala njaba kutegeeza nti tulina abasambi abalungi bangi ate tulina n'abasambi abali experience bangi bomanyi mu liigi ya Uganda nabo batamanyi era njaba kutegeeza nti ku lunaku olw'omukaaga ku ssaawa 10 ku Kira Road Police Arena Kamwokya tugenda kuba nga tusamba ttiimu ya Mbarara City abazimbako nga mwenna abali bitundu bya Ntinda Kiwatule abantu b'e Kamwokya wenyini Bukoto ate mwemuli baana abawaka mujje mwagire ttiimu yaffe nga ekwekwekwa ne ttiimu ya Mbarara City okuva eri Embarara bannaffe abava e Kakyeeka tugenda kubanga tubalaga nti n'omupiira gwe made in Kampala era ku mutwalo gwomu ssebo n'emitwalo ebiri munayuganda ojja kubanga osobola okubanga olaba ttiimu yaffe eyo nungi nnyo coach Matia Luleye ttiimu yaffe agitegese bulungi omupiira gwaffe gunyuma ffe abasinga okuba n'ekisaawe ekisinga okuba n'omuddo omulungi mu Uganda
1: kale ku muddo ogwo omulungi kansabe baleme kukubira koleza sikusiibudde
0: mwami Yusuf neyanza nnyo era mukama wange naawe nsuubira nti ojja kuba ng'ojja
1: nja kubaawo
0: buli muddo gugenda kufuna ku piisi ya kapiira ku lunaku olwomukaaga
1: ebigambo kale sebo
0: mukama wange tweyanza nnyo tweyanze
1: kale Lubogola Simba kiwanja kya byamizannyo yabadde Brazilian omwogezi wa ttiimu ya Police FC Muliigi musobodde obbawulira abalala mujja bawulira olunaku olw'enkya mukkirize nkoleka na akasente mangumangu nnyo ngenda kubeera nga ate nkoma naye nga nkujukiza bingoma savu ku ssaawa 2:15 tujja kuba tuzanya draw erina yeddakiika ntono nnyo okubeera nga draw yeekoma omukyalo ono yeyawangudde olunaku olwajjo k'omuwuliremu wano eno ate tube nga tukomawo
2: anti namba gyeyo eyawangudde gye mbadde nkubako gwe mukyalaani
3: anti neno yange taata
2: mukyalaani ono
3: bampisa nakazibwagine
2: sente wazifunye
3: nazifunye seven
2: mitwalo ataano oli waluddawa
3: nze ndi wa Lugongo mu disitulikiti ya
2: Kasanda
3: esebo
2: obadde maze ebbanga kyengewazai
3: nze nasooka n'enzannyo gwasooka nesifuna n'enzannya nesifuna kati gwe nazannya jjo n'empangula
2: eriwe ndi ngi enaku etaano
3: nazanye emirundi ana munaana
2: emirundi ana munaana okuva lwe watandika oba
3: okuva lwe natandika nazanya ogwasooka nazanya emirundi 9 ogwaddako nenzanya emirundi 9 ogwaddako nenzanya emirundi gyali 16 nesifuna kati jo nazanya emirundi gyabadde 48
2: kiba kikumalako sente meka emirundi 48
3: nataddeko emitwalo 4 n'14 esebo
2: kale yoga
3: amina sebo neyanza nyo sebo neyanza ege
2: sebo

0: Sell better with modern healthy cholesterol-free cooking oil and modern non-sticky wheat flour. Modern. Yenyabo. Available countrywide. Modern cooking oil and modern wheat flour are products of Nile Agro Industries.
1: Kasera, buli muntu buli muntu erudeyo
2: abukane sanyu
1: simukuru simuto uliriza
3: panne bugerere eno yesawa yokutinta nengule ya simba kwa 25 katinge nakuza mwezi mkaga omwezi ogwo mwenda engule ya simba wali kapyoli minokumanya 1222 mukaga egenda kutongozebwa ku St. Mark High School kayunga rugodo rwebusana kati jangu Wafune sanyo elisibuka munono, umusai, nobu wangwa. Awakuluwa kuingira mtuwaro gumu, ataba 10-15 zoka. Katituko ola bebu sana, magoro, nongo nto, nongo nkuru, kanjuchi, chanya, cherima, chitimwa, tenjeru, nevi tundu ebili na nyewo. Ujemu beo ngaba julizi, gechibuza ichigulangule, chikanule abatona abakuru. Tinta, tinta, tinta, engule kwabili mwetano. Ngabi kitusi wako, KCB Bank. Kwagalizo kugena maso
4: Radio Simba
5: Simba
6: Echasa echa makumi abiri twakimalako ngensonga echa taiza omwana wa Uganda amakata nsonga ya bwavu twaingira mu chasa chabiri mwechi mukino ensonga yo bwavu echa tuzinze agatimba nchategeza amakata kale nao mwaka kwa 12 ngabwe nabategeza nga tuline Alex Mukulu twakola omuyigo kubwavu nga tunonya obwavu webuva obutuluma jagalambaze yoko katono emabega okubanga ensonga jengendo okwongera okwerula obwavu tufanana okubera nga tuwerera bwo bujja buzi akana akulya owerera kajja akana akulya owerera kajja government ekoze ekisoboka okulwanyisa obwavu naye hata olumu ebintu byekola mu kulwanyisa obwavu ate bijula kye tuyita contradiction nabagambako ntusinga omulwadde abeera ali mu ddwaliro nga baamututte ng'ekimu ku bimutawaanya ekirwadde kimuluma n'asula nga tiyebase bw'ati amujjanjaba kyava agamba abasawo nanga nti bannanga abasawo singa nno waakiri situgaana naye singa waakiri akombye ku mbeka y'otulo neyeebakako n'awummulako naye obulumi nga bungi niyo musajja oba omukazi n'asula n'asiba nga tiyebase n'asula nga tiyebase abasawo ne bavaawo nga basuubira nti kale katulabe oba tusobola omufunirayo kaweke k'otulo awummuleko agenda ogenda okunoonya akaweke k'otulo ye katonda n'aleeta otulo mu kwagala kwe katonda n'aleeta otulo mu kwagala kwe omulwadde n'afuna ku tulo omusawo oyo singa akomawo nasanga nga omulwadde oleda ali mutulo otulo tumututte ate omusawo oyo n'azuukusa omulwadde amire akaweke kamuleetedde awo tuba tulina obuzibu awo waba waliwo obuzibu kati njagala twebuuzeeko bwe tuba nga tuli mu kulwanyisa bwavu nga tulwanyisa obwavu era nga gavumenti erwana bwezizingirire okuteekawo enkola ez'enjawulo emyoga parish development model zino zonna zonna nga zigezaako okugamba abantu nti baakakalimu okwotayiza okakole ate tuba tuli awo abasangiddwa nga balina akalimu ke bakola ate ne wabeerawo omuyaga ogubasuuza akalimu ako ke basangiddwa nga bakola ebintu byenjogera olumu biyinza okusukuluma kutegeera naye nze njagala muntu ono gye tusookera nga tutandika okulinnya amadala g'enkulaakulana nga ffenna tukyali baavu ffenna nga tutambula twesooza situmanyi kiddirira nzo yogwe njagala njagala tumwerule tuongere abantu abamwera bidenga timuchamu tegera kubanga buli lwomala amuganda gamanti achivamu ya chiite chato buli lwomala okuva mu ddaala eryo bantu banji nnyo beerabira nga tacha asobola na kuba mukafaananyi kamuntu mwavu mbeera akijayitamu nsaba mukkirize nsoke mbazeeyo mbalage akantu kano kasobole okubeera nga katuwa empanji entuufu.

0: na yini wibanga chiu kuye ngini ngini yono no nese ayagala jia kutegeze ikula chiu katikulecho nga tetuna nanya government yese ngudombi nenda kuye ngini vengini vana ngini chaku uye kubakwa sijo umulimu pandibade nago amanyati kuna umulimu kwe nina afayo wale kasi jyotu ulamo nga mwutufu olaba nesele zengine ngine mito utula mito wabate kuyuziza lugoye ugendo kufamu nga wena wena nga mchafu kusikia kati ya vyevi nfeze wevi kwa mkanda
1: kati sande chetuwebuza
0: yes sebo
1: abantu singa tuwade nebucha zenye ya mabili kuchitundu
0: yes sebo
1: abantu baba sobolo kwa ula bucha enunji wabagule nyame enunji kubucha etali enunji
0: yes sebo
1: otyo bwechiba nga bwechiri abantu chechiba letero kubera nga batu demutakisi erimu mbereyo kubango mganda aga mantu wadizo mulalu mchama ngo mulamu tomulaba kati mbuza yes, takisi webanga erimu mbereyo tukirizanga waliwe bitundu ebimu takisi evayo bwe kuleka obato cha avudeyo
0: yes ile vile bitundu ebimu takisi evayo ebe kuleka obato cha takisi endale evayo
1: nete
0: sitegeza nti lokuwa nti ili wa takisi wewe vudeo wali takisi endala jesula kusamika nao utalongo sa mulimu guo
1: yes
0: utalongo sa mulimu guo kubanga nti wamanya nti oliomu itakisa nti jejeri emu ya takisi emu itoko mojiro ongo sa ina ugoma mwenyini mwenyini kumano mtu nubo msete uli nataki wano kungudo ezitambula baina ngejiba zibia baji dizaini ingamu otula mtaki mulimo tipi otula taki serabika bulungi mbutufu naba kugambie kumitani uwa mtu walu uwa yungu vude ngu limmatifu
1: kare weba linyo sandi
0: kare ndaya samu gati
1: jukira nagambie nti fenatu wagire nkula akulana ate policies nyingi nyo government zainzo kujana zo ngechiru egende lwa chazo siku tulugunya ababa chirimu na ye kutereza mulimogo chenagambi enze nti tuba tulina okubera nga police nunji na ye ekwati duetia erete duadi era biche bilira ikiro jivamu byo bitunudwako tujiita socio economic effect oba impact ku ngeri gikoleddwa mukubanga nze nzikiriza nze ngwa jeje nti amateeka gonna police zonna buli action ekolebwa egenderera ku improvinga people's livelihoods. Hello.
2: At Manchester United!
3: Eno season ya Premier League! Masabo! Katinyumile mpila ya Premier League! Ngabo wangula ne bingo masabo! Niga star bili tano tano star! Chenemwe muhash! Wandiba na mukisa! Kubantubana! Hava gendo kuwanguli obukade wili! Yeah! Hey, mitwalo bibini bedo! Ngabuli omu, atuwana ke mtuwala tana tano. Kuruwa kutano, kusawa nyeze chiro. Crystal Palace, ya kwambala gane Manchester City. Kuruwa mkaka kusawa mnaya nechi tundu. Liverpool, bube fuke ne Nottingham Forest. Oru kusawa kuminemu, Coventry. Bube fuke ne Hull City. Ngane Bournemouth, e yambala gane Everton. Oru kusawa mnechi tundu Spurs. E galone Newcastle. Katiniga stabili tano tano star. Chenda mwemu hash. Oru angulene bingo masabu. Anga kukutusibu wako. Betika, gena kutu www.betika.ug Osibomo bila kati Fune mpide jukuba munda Ngo njiga stabi bidi kumi star Kumi natano star Kumi hash
4: Aba wakiziba lida Jasmine Wena The one and only concert hey,

Kawimpe kuta wetugenda okubera awo ate mwarega yazanyongera okubajukiza waliwo tournament yabaita rumami egendo tandika nga 12 omwezi ogw'omwenda okwewandisa mutandike Hassan Maino Nechi Mero mwana fe Kenneth Keke Mago bebajirimu etandika nga 12 mwana Sharifu bitegede dada

babaddeko bagaro kamara mwebale nyonyo muri bamanyi kati mbajukiza timu ya masaza weekend eno ebibinja bwetubimaliriza nga kyaddondo.